bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangiisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Pang-anim, ibigay...

2, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Okay, dagang salamat. Kumusta? Yan may buntag na usab mga igsoon. Welcome na itong programa. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Sa Gyapon. Ano kanta live? Nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Ano kanta sa labing lanog? Mas labing kusog o mas labing tinaw? Nga na ginusarang FM radio station ng atong nagmalambuong lungsod. Mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station. DYPSW1 ng tinubdan 98.1 FM BC Radio. Sa Gyapon, mga higala niyong makauban, inyong pubring igsuon, pubring asilingan. Apanadunahan sa respeto og pagmahal si Sigengon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way ipulipul.
0: Makikuban ko niyong mga kaigsunan sa Gyapon hangtod ta sa alas 9 sa Kabuntagon. Akong usbon, amanay og saw igsundi, mga higala, kining tibo po sa kauras nato karon tulumanon, nagisabak og isapuan sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor, Mayor City Jamante, mga higala. So, ang ding tibok sa kaoras nga tulumanon, mga igsoon. Kaya parangat ya kaninyo karon kini mga nagbaga o labas nga balita karon, mga higala, di sa Pamantalan sa Provinsya Sugbo. Ngunit man, mga kaigsoonan, kini mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Atong isgot-isgotan, kini karon mga kaigsoonan, gamaong mga balita, mga higala. Or ato di ipanagat karon tataon. Kauban, mga higala, usab sa mga hisgutanan, mga higala, labi na gusto mga isyu karon nga may labot ang haring lungsod, mga igsoon. Nga hisgutanan sa mga butang nga may kalambigitan sa parayong pagpalambos, pinalangga na itong lungsod sa Tuburan, mga higala. Ato rin hisgut-hisgutan karong taod-taod, mga igsoon. No? Antod sa alas 9 sa Kabuntagon, mga higala. O niya, mga kaigsoonan, ato po, mga kaigsoonan, pasalupit ng inyo ha, mga greetings, mga pa-shoutouts, no? Tapos mga batanon pa sa mga new generation, shoutout! Shoutout po! Padangat rin, mga higala, sa inyo ha, or sa tayong Facebook Live, mga higala. Feel free lang to type this comment section sa itong Facebook Live sa inyo ha, mga pa-shoutout na mga public service. O sa gusto ninyong ipaabot, mga higala, sa hanginan, mga kaigsoonan, ng mga pagpahibaw, sa inyong asosasyon, organisasyon, may mga pragtigo, mga himuon, mga higala, mga meeting, no? Pwede ninyo, mga higalang, magamit ng atong tulumanon aron nga mas mahibaw pa ang inyong mga kaubanang membro, mga kaigsoonan, no? So, ana lang, no? Anang ginagmay, pinubring pamagi na to, mga higala, aron makatabang

mga kaigsoonan, diha sa inyohan tagsa-tagsa ka mga asosasyon o sa mga igsoon. Okay, mga higala, 8 minutos man makalabay ang lasotos kumuntagon mga igsoon, arita mga higala, magsugod dito mga kaigsoonan sa atong mga balita karon. Yan ay 8 minutos ng mikaon sa alas 8 buntag mga higala. Ang ato ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa buntag. Ning adlaw nga Biyernes karon mga igsoon. Pizza 22 sa Mayo tuig 2026 mga higala. Kumusta sa gihapon mga igsoon? Kamo diha nga mga nang paminaw karon mga higala. Kutob sa maabot nining ato ang lanog ug tin-aw nga pagsibya mga higala. Bunal 5,000 golden watch mga igsoon. 5K mga higala, golden watch mga higala ang ato ang bunal karon ug ang labyog nato mga higala ni ato ang pagpalibya din SBT Radio mga igsoon. Tibuok Western Cebu mga higala. Nunman diris kabukirang bahin mga higala sa Central Cebu. May pagpabinog may buntag dinyo diha karon. Labi na gyud diris lungsod sa tuburan sa mga kigsunan nga mga mag-uuma. Sa ito ang mga mananagat sa kabaybayunan karon, kumusta mo diha? Ako mang hinauton nga naa kamo karon sa kumakanunayon ninyong kapiskay, kabaskog o kahimsog sa iyong panawas. Sa mga bukirang bahin karon diha sa Negros sa Oriental o Occidental, mga higala, diha sa Tubuso, Escalante, diha mga higala, ban pa na diha ang mga lugar diha sa diri sa tuang atbang bahin diri sa tuang probinsya sa Sugbo. Kumusta mo diha karon diha sa Calatrava? Kumusta diha nga ito ang mga suking tigpaminaw karo sayo ta nga dunay daghan ato nagpaminaw diha sa BT Radio mga igsoon. E gani ito mga tulumanon diri like na sa the Friday Dance Mix. Uban pa mga higala na itong programa diri maghatag din yung lingaw. Dunay mga pipila mga listeners sa Todas Negros nga mupadangat usab sila mga greetings. Dinis bukirang bahin mga higala sa tercero distrito mga igsoon. E kini mga higalang ato ang pagsibya karon mga kaigsoonan, gumikan sa pagpataas sa power ani mga higala o sa frequency ani. Una na tayo 5,000 golden watch mga higala. Abot na tayo mga kaigsoonan sa bukirang bahin dito sa Balamban, Asturias, Toledo mga higala, paingon na dito sa Aluginsan mga igsoon. O na, nga tibok, tercero distrito mga higala. Ato sa mapabtan ni ato ang mga hisgutanan mga igsoon. Dinhi sa Bukirang Bahin sa Danao, Carmen, Katmon, Sugod mga higala, Tabuylan. Kumusta og may buntag din yung tanan na mga mag-uuma diha. Sa kapitan dito mga higala sa Amansyon, Sakops, Lungsod, Katmon, Kapitan Pani Ariha, Kunsel, Willer, Grita. Good morning, may pagpabinaw ninyo diha. Arita mga higala sa ito mga balita diri sa Sunstar Super Balita bro. Di ay laing balita dito sa Sunstar no. Ini mga higalang tribute nga gihimo sa University of the Philippines kung UP Cebu mga higala alang ni Vince Dingding mga igsoon. Mga tinunan sa University of the Philippines Cebu Campus, uban ang mga aktivista o mga magtutudlo ang nagpahigayon o candle lighting o cultural nga pahinungod nga gihimo sa UP Cebu entrance gate dito sa Gerardo Avenue Barangay Lahog Cebu City ni adtong Huwebes. Adlang Huwebes Mayo 21 tuig 2026 ang maong kalihukan gipahinungod ni Vince Francis Dingding og laing lima katao nga nakalas atol sa nahitabong encuentro tali sa kasundaluhan dito sa Kawayan Negros Occidental ni adtong Mayo 16 tuig 2026. Samtang ang lawas si Dingding kasamtangang wala pa i-release sa dihang gipaabot nga ang iyahang kabanay nga maoy mo claim isip kabahin sa police procedures. Si Dingding taga Barangay Capitol Site Dakbayan sa Sugbo. Diri sa Cebu City mga higala diin una na nga ni pagawas og gapahibalo pinagi sa suwat pinitsahan ni adtong Mayo 18 og ang iyahang ginikanan nga dili sila mo maka-claim sa patayang lawas sa ilahang gaanak ilabi na nga adunay gihambin nga sakit ang iyahang inahan. Gitugyan nila ngadto sa ilahang ga barangay kapitan nga si Kelly Quijada ang pag-atiman o pagpahigayon o proseso aron madala o balik sa Sugbo ang maong lawas sa maong estudyante. Mga kaigsoonan, pait kayo mga higala. Ipait ang ginikanan mga kaigsoonan, nakaabos kilihiyo, nakatungha sa usas mga
Ha? Prominenteng universidad mga higala din his ato ang nasod. Napantua man hinoon nagtikaw-tikaw sa kabukiran o ang nakapait. Kaysa linghod nga pangidaron mga higala na usika niya ang kinabuhi, iyang abilidad, talento mga higala. Ang kinaadman mga kigsulan, ha? Na usik mga higala. Gumikan aning maong kalihukan mga isoon. Oh, so, ato alam mga higala ba? Anugnan magkutas mga batanon ko, no? Nungkon kayo ba ang ilahang kuwan? Ilang kinabuhi mga higala. Daghan pa man utang ang maayong butang angay nilang tutukan mga higala, labi na gina ang ilang pamilya. Hindi kanan nga mo yun. The BT Light Rock. BT Light Rock.

The Freeman Banat News, mga higala, kay di ay nabalita matod pa mga kigsunan proseso sa AX. O, kinini ay ipamumpan mga higalas dinhi sa probinsya sa Sugbo. Mas mapadali o mas mapaspasan na ang pagdawat o hinabang sa mga Sugboanon nga anaas kalisod human gipamuban sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagproseso sa pagkuha sa assistance to individuals in crisis situations kung AX. Ang AX usa katabang sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga gidisenyo aron paghatag og dali og temporaryong tabang sa mga residenteng nag-atubang og kalisod nga kahimtang gikan sa kaniadto nga 90 kaadlaw ang target na lang karon sa Kapitulyo nga mapagawas ang tabang sulod lang sa 20 ka adlaw sting trabaho or 20 working days mga higala ubos sa bag-ong streamlined process flow sa higayon nga hingpit kining ilusad. Gawa sa pagpamubo sa panahon, mamahimo na usab nga binuan ang pagpagawa sa maungga pundo. Gikan sa karaan nga sistema nga diin 15 milyones ka pesos ang mapagawas matag buwan. Karon mamahimo na kining 12 milyones ka pesos matag bulan. Og hangtod niini mutaas og halos katulo ang gidaghanon sa benepisaryo nga mahatagan og dinalian nga tabang matag buwan. Sa pagkakaroon, ang maong bagong process flow gipaubos pa sa katapusan nga pagripaso sa PPDO ug sa baga nagkadaiyang concerned offices aron masiguro ang hapsay ang mapatuman niini mga higala. O kato mga kaisunan, lagi ni mga higala, no, kining AX mga kaisunan, mamagita na ito andang panan mga higala. Kita mga indigent mga kaigsuunan na nga magkinhang na ni Certificate of Indigency mga higala dito sa barangay mga igsuun sa mga iingon na ito mga higalang mga requisitos aning pagdawat ining assistance mga higala or cash assistance di has AX mga higala kinigitawag nilag assistance individuals and crisis situation mga higala kung AX mga igsuun. Oh, na nga, di man good lali mga higala. No? Ang kining mga assistance mga higala sa kiniabang gobyerno, no? Anang kita mga kabos mga higala, kasagaran ginato, at to kita dang upro, labi na ka lang na ay mga burial assistance, ay mga membros pamilya, mga kabos ng mga matay. Kunya, at to kita yung tao, labi na, mingon ta nga, doon ay, kung siya, binipisaryo sa is-is-is. Magkwanta process tag burial assistance at pila pa kaadlaw nga makuha pero at least naging Hinoy pabuton muna mga higala nga kaning atong programa karong stuburan ng pagtinabang ay pagkaninuta mga higala no kay karon mga kaigsunan murag may ubay na I don't know wala ko makuhaan sa itong hangga group chat no basta kay duna na yung mga pipila ka baga barangay so sa cluster 1 mga higala ang naka-remit na o naka-padana dito sa opisina sa ilahang mga kulik-kuliktang tagis-gis mga igsuon alang sa ato ang kaubang membro mga higala sa tuburan ng pagtinabangay nga si Sir Marvin Ruilan mga higala o gingon man mga kaigsuona ni Tatay Francisco Largo mga higala duhani silang atong tabanganan mga higala niya is Tatay Francisco Largo subong palandungon nga sayo-sayo ni siyang na palubong dayon mga igsoon apan bisan pa man mga higala naning kamot gihapunta nga makakuha ta og koleksyon no nga kinini ang

Amot-amot atong tagdisdis na itong mga kabos nining ato ang pinubring hugpungan mga higala aron ta makatabang sa pamilya mga higala ang Tatay Francisco Largo og ingon man nga ito ni Sir Marvin nga Ruilan mga higala. No, so kining ato ang mga higala sangansangan lang ni mga higala sagmingon tag sangansangan pero dako kaya ikatabang kay sa AX mga kaigsuunan i-target nga 20 kaadlaw usap pa makuha mga higala. Sabi na wapay pundo mga kaigsuunan, wapay kahatag dahil sa opisinas AX. Mula na pag inagpipila ka mag-adlaw mga kaigsuun, maabot o tagbay, karon gipamove sa probinsya Sugbo 20 kaadlaw. Ang is, maabot pa nagtagpila kabuhan mga higala. Pero kining ato ang mga kaigsuunan tuburan ng pagtinabangay. Kung daghantang membro, like for example, maabot tag 3,000 ka mga membro sa to ang kahugpungan. Sa tag 10 pesos mga higala, pila may matigo pa na? Maygo gina siya 30,000 pesos mga kaigsuunan. So ako na kayo nagtabang, unya diha-diha dayon, while gihaya pa mga higala, ato dayon na siyang kuan mga higala, matabang ato sa pamilya. Burial assistance na sa takaron mga kaigsuunan diri sa atong tuburan ng pagtinabangay. No, kayo niya na lang na mga higala minguntang medical assistance unya na mga higala kung pananglitan o mahimo tang kooperatiba ning ato ang kuan. Muna nga tinabangay lang sa tagaroon aron nga mudako ning ato ang grupo hugpungan mga higala tinabangay diri sa lungsod Tuburan aron nga moabot as punto mga higala nga mamahimo tang kooperatiba. No, kay ang ato na bang namanuan sa lungsod mga igsoon former Mayor Aljon Diamante o Mayor Sidney Diamante mga higala o Vice Mayor na ni Diamante. Grabe ra ba mga higala ka pursigido mga kaigsuunan sa pagpangitag mga pundo mga higala makahatag o mga livelihood projects sa ito ang mga kahugpungan din sa ito ang lungsod. No, karon mga higala kahugpungan sa mga habal-habal drivers o kahugpungan mga higala sa mga tresika drivers o hasta ang kahugpungan mga higala alpa kaparo mga kaigsuunan kining akro mga kaigsuun grupos mga batanon gigahinan bro og 8.1 milyones ka pesos alang sa usa ka livelihood project. No, kita pon mga higala masin og maabot ang mga higala sa puntong ingon ana no sunindot kayo mga igsoon sa pagkakaron burial assistance na saning ato ang mga igsoon sa ato ang pinobring tinabangay. So kung doon na kita mga higala membro nga lisod jud kayo labi nang maglisod sa pag kuan og lungon bro automatically ang ato ang mga higalang hugpungan. Kung doon ay mimbro, simbako mamatay mga higala, unya way ika down da yung dihaglungon, automatically mga higala, once nga verified member gid siya sa tuburan ng pagtinabangay, doon na da yung tayo libreng lungon mga higala, gikan mga kaigsuunan dihas Mount View, ha? Nga funeral parlor. O inaanining ato ang mga higala. So wala ha, doon na tayo kapartner karon nga kuan mga higala. Kinini ang kapartner mga kaigsuunan nga funeral parlor ang Mount View mga igsuon diha sa may unahan diri sitio. So kung doon na tayo membro nga lisod yung kayo, pobre yung kayo, tabanganan kayo. Bisan sa lungon, maglisod. So doon ay lungon mga higala. Kaya nga itong tag-jis-jis mga kaigsuunan, o pila katidal sa lungon, ato rin ang bayaran sa itong tag-jis-jis mga igsuunan. Ang sobraan na, muna kung masubraan mga higala, kaya ubay-ubay naman ta, kung masubraan mga kaigsuunan, na muna lang po ito mga higala gamiton, no? Sa pagpahilo na mga higala, labi ni Diyos sa paghaya mga higala sa ito ang, ha? Kinini ang kaubang membro nga gitabangan ato mga igsuunan. So yun na alam kaya ako nang nahisgutan mga kaigsuunan sa pagkakaroon kay niyas mga balita mga higala. Nga ang probinsya sa Sugbo may pamubo mga kaigsuunan sa pagproseso sa eksato pa mga higala gikas 20 kaadlaw paingon na lang diri 20 kaadlaw pero kanang 20 kaadlaw taas-taas gaya po na bro. Nga kanang dunay namatian mga higala. Grabe ba yung taong kag-uul na to anak kay gawas na guul ta mga higala kay namatay nga to ang kabanay. Mag-uol pag kita mga higala, o usao na itong pagsulbat na itong problema, pagpahipo sa mitaliwan mga kaigsuunan. Yan ba yung tipakadlaw ni mo madawat? O doon ay mga hinabang mga kaigsuunan o cash assistance gikas gobyerno mga kaigsuun. Yan yung mundo kayo, globong pag magpaabot ka itong 20 kaadlaw po mahir. Kadako po gasto ni mo dahil pagpakapid sa mga bilar. So dinhi sa to as tuburan ng pagtinabangay mga kaigsuunan, o sanis siya kasolusyon mga higala. Na kitang mga kabos, pinaagi sa itong pagtinabangay mga higala. Maabot sa punto nga din ata mo dangop sa gobyerno mga igsuon. Di na ta mo dangop mga higalas, mga, di ba, kita mga kabos, asam ta paingon kasagaran. Kung doon ay problema mga higala, at tutas kapitan. Ya, kapitan, pinara po yung sweldo anak nila mga higala. Limitado ang ihatag, at tutas konsyal sa lungsod.
Ang konsyel sa lungsod kadaghang gitabangan labi na din sa talungsod nga 54 ka barangay. Ato tas mayor, mao gihapon daghang gitabangan. Loso, bisag wow nato mga higala kay kita mga kabos, usahay mga higala tungod sa itong kapubrihon. Magpabaga na lang ipunta si kikisa bago dito ay mga ayok mga higala o doon na lang ipunta ikabot, di ba bro? Pero wag kita ikabot mga higala muna nga. Magpabaga lang kita ta, magkuha lang kita ta dito nga, ang indahay nga matabangan ta. Pero kung kini mga higala mo, dako ning ato ang kahugpungan rin mga kaigsunan. Samas na hitabo dito sa lungsos Balamban, dinhi mga higala sa Asturias. Tulido mga higala. Ang

0: kagburyal, assistant 5,000 ra kila, 4,000, taas kina 5,000. Gawas itos kapitulyo, no? Uban pa mga higala, tipon-tipuno na mga higala, pero di gyapon yung usahay kasapar mga isoon. No, so, wala mga higala, ato nang tiwasog, hisgot karon mga isoon, uman mga higala sa ato ang pagdawat, report sab karon ni Bro Alcer Dungog mga higala. Oy niya, magbinantayon ta ha? Kay karon ra ba mga higala, grabe ang bukya mga higala ni dagsa kining mga gitawag nilag mga jellyfish. Unya ang kuyaw kay mga kigsoon ang kining gitawag og box jellyfish mga isoon. Kay matod pa dito mga higala sa lungsod sa Argao tungod sa pagdagsa sa mga bukya. Sa kabaybayunan dito sa maong lungsod dito sa Argao mga higala din duna na mga batang nangaangol tungod ini. Nagpahimangno ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office dito sa Argao sa natos mga ligo nga magbinantayon mga isoon. Sama po din his ato ang lungsod mga higala. Magbinantayon yun mong mga girikanan, tanawa in taon ng inyong mga anak. Labi na ginang uban nga parehas nako sa una nga ligid mananghid maligo sa dagat. Ulayat ko stay tayan ni adto maghubo tanan mga igsoon. Nya dahil to sa una umo pa man toy Malaysia sa una bro. Magidad. Idad mig 9 anyos sa una 10 anyos maghubo pamitanan ulayat yas pantay tayan. Nya ni kulit din ako sa mo ah. Isulob din ako tong akong sinina nga wa mabasa. Ura ko no hay o kanana ang wa maligo. No, pero ilhan kay atong ginikanan, mga ngon to ginikanan. So, silaro rin mo. Pagtong ng kignaon kay tilapa na sigong inahan ng akong bukton. Inita lang parat, alatos mga igsoon. No, wala mga igala nga, magbinantayon kayo mga ginikanan kay labi na gina mga bata. Nga di mananghid mga higala, maligog dagat, kay pati naman induta, kaligawas dagat, kay gabing nga taubah, takas, kay high tide mga higala. No, so, pantagin mo kay na yung mga bukya, simbako mga higala, delikado rabagi kay nin bukya, kung mga intimano ni, makapatay rabagi ni mga ison. Okay, then last topic, as linya mga higala, naka-standby na, si Bro Alcer Dungog mga higala, nakakuha Bildo Boy, atong dawaton iyang report. Bro Alcer, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may buntag ni mo, DJ Roland Buto, yung sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Magtiayong paingon na magpa-laboratorio ilahos sa hospital. Naga City, Cebu, magtiayong paingon unta magpa-laboratorio sa usa ka pribadong clinic sa dakbayan sa Naga. Rausab ang tambalan ang sa dakbayan sa Naga rausab ang gilahos pagdalas tambalanan kini human masagiran sa usa ka taxi pasado alas 5 kagahapon sa kadlawon Mayo 21 2026 dito sa nasundong dalan sa Barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga. Ang mga nangaangol, maon sila si Uwin Rosita Villaruel Pulos ng mga senior citizens o taga Tuyan Rausab. Ang takna, nasaghid na kanila sa nakasaghid kanila o sa taxi driver nga maon si Tony Tini Sorinio hingkod ang edad o kasamtangan nga lumulupyo sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Sorinio nga iya unta nga gilikayan ang nagparking auto nga itom nga anaas daplin sa dalan dihang ibalik naunta niini ang kabig sa Madubila pa patuo wa mabantay ni Sorinio ang magtiayon nga nagmotor nga mao'y hinungdan nga naluka pagikan sa pagsakay sa motor. Tungod sa maong itabo wala kalahos pagpa-laboratorio kining magtiayon kay gilawos sa emergency sa tambalanan tungod sa mga naangkon nga pangus niini. Ang driver sa taxi ang samtangan una nga gidala sa Naga City Police Station tungod sa naitabong pagkasaghid din sa motor. Samtang sa laing balita, Sugbo News Office Update, walay hunong nga pag-alagad o

0: Okay, mga higala, balik tayo. Sinsya kayo, no? Kay medyo nagsagol mga keksunan kayo doon na manguntay. Live mga higala na sa Facebook Live na ito mga higala ng sagol mga keksunan, no? Dari, wala na ito mapaong ang live, no? Okay, mga higala. So, arita balik mga keksunan sa Andam Tobran Advisory, mga igsoon. Ngayon, pagpaminog, may buntag karoon. Diha ni Kapitan Nelson Coligado, mga higala. Diha karon sa Barangay Himama, happy happy fiesta ninyo diha sa Barangay Himama mga higala. Diha nilang Kapitan Nelson Coligado, nilang Konsehal Lini Paruni Gonzales, nila karon diha ni Bro Ramil Albanio. Bro Ramil, good morning ni mo diha, no? Og happy happy fiesta. Ni pare Bro Jimmy Lumakang. Happy fiesta ninyo diha, Bro, no? Ni Ate Arlinda Lumakang, ni Dudong Jimboy. No, sa tanan diha mga higala na tong mga kamiguhan sa Barangay Himama. Sila Karodas Busmar Hinargi. Happy pista ninyo Busmar, no? Nanay Josie Paroni, happy happy pista ninyo diha sa Barangay Himama. Okay mga higala, to di palapos mga kisunan ng advisory mga higala sa Andam Tobran. Kay grabe kainis panahon sa pagkakaroon. Ano ya? Ang advisory mga higala.
1: Magiya alang sa atong kaluwasan panahon sa El Niño sobrang init. Magpahibalo ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office

0: Ang MDRR mo nagauhang kaninyo sa paghatag og prioridad sa inyong kaluwasan, labi na sa mga vulnerable people. Likayi ang paggawas-gawas sa pinakainit nga mga oras, labi na gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon kada adlaw. Para malikayan ang kaso sa heat stroke o mga sakit nga makuha sa El Nino, sundan kini nga mga mahinungdanon nga pag-amping. Kanunay, magdala og mainom og tubig. Panalipti ang inyong kaugalingon gikan sa direkta nga adlaw. Magsulob og puti or light nga color sa sinina, kalo og sunglasses. Gamit og sunscreen sa mga bahin sa panit nga madayag sa adlaw. Hinumdumi, likayi ang paggawas-gawas sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Inom og tubig. Panalipti ang inyong kaugalingon. Kini ang inyong munisipyo sa Tuburan, MDRRMO, nag-auhag sa tanan. Andam Tuburan, mahalag OA, basta safety. Daghan salamat.
1: Okay mga kaigsuran, daghan salamat. No? This Andam Tuburan, mga higala, headed by Engineer Richard Hernandez, mga higala. Okay mga igsuran, no? Arita mga higala karon sa ito ang pangisgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. At mag-higala sa mga greetings, no? At mag-higala sa Facebook, mag-higala na to, no? At ang susiyon na Facebook Live, mag-higala. Kinsa mga nabiyo doon, si Marvin Concha. Good morning ni Moreha. Sir Marvin, o si Noy Boy Ibu Horlano, mag-higala. Ginimasipyas pagpaminaw na to, mga kaigsunan. Iyang makanunayon ng pagpaminaw na to, mga higala. Sama po mga kaigsunan ang iyang makanunayon usab ng pagsuporta sa kalambuan ninyo diha sa Barangay Uno, mga isoan. Karon, niadto og hangtod sa hangtod mga higala. Pabilin si Boy Ibu Horlano ng mga lagad bu servisyo ninyo diha sa Barangay Uno. Paminaw ni mula, Boy Ibu Horlano diha sa Barangay Uno karon. O ngayon man ni number one konsihal mga higala, Christian Ducante. Dong Christian, good morning ni mo diha. Ngayon man, mga higala, si Monisit Nolito, by Nonoy. Good morning, kumusta ni mo diha? Shoutouts tanang naminaw ni mo sa radio. Nagtanaw si mohang live, boss. Salamat kay ni mo diha, boss Noy, no? O niya, si Dexter Clarite, senior, mga ison. Good morning, may pagpaminaw ni mo diha. Cup Idol Dexter Clarite, mga higala. Yernes na po, dali, oras po na huno, eh. Di Argis Adlaw, mga higala. Pero mo ni usa, mga kaigsunas, kahatag, mga higala. Og kinini ay kabaskog, kahimsog ni Kapitan Idol Lister Clarite. Kay kining mga inani mga higala nga mga inisiyatiba nga naghatag og kalipay sa katawhan mga igso, indulensya man eh. Ma public servant kag sadi mga higala. Kung ang imuhang gibuhat is pagtabang nga makahatag kag kalipay og makasulbad kas mga sa ginagmay ng problema sa mga konstituwente. Ako na kinang indulihinsya sa kaitasaan, mga higala. Usanas makahatag din mo mga kaigsunan o kabaskog o dugang kahimsog si mong panlawas, mga higala, kay siyempre mong kasing-kasing nalipay man, mga igsunan. Kaya kinirab ako nung sakit, mga higalas tao, emosyonal ni siya, no? Emosyonal ni siya, bro. Kanang, mura ba ka nang nabantay ka nang wa kay kwarta? Murag... ang upan mga igala ay blaron. Ngunon sila mga igala kay bisiko nung kaog baboy. Ay mo sige kaog baboy. Okay, hayblaron mo ana, no? Di oy. Kung tinod anay nga makahayblad mga igala. Ha? Ay dili emotional, psychological ay mga igala. No, kay sa igwa tay kwarta hayblaron. Ang upan mga igala. Masut ang bulsa mga igsoon di kuot ba niya mag mabuslot na lang bulsa kinuot mga igala kay wagi. Matilok mga igsoon. Usay hayblaron ta mga igala. Oh, mura nga, guwate sud ang klaro. Hayblaron kita mga higala kay magsipok imong mga igsoon. Pagla, kita mga higala, importante mga anak, no? Importante mga anak, magkakaog tarong mga higala. Kita mga tiguang da, subida. No, sumawa sa ni mga higala, si Kapitan Idol Lister Clarity, kay niya ang mga anak niya deskogon, makakaon og tarong mga higala. Pinagis niya piding program, o sabado na sa mga igsoon. Oh, dali, arigid Kapitan Idol. So, inaala sa na mga higala sa tinabangay, ha? Kung nabalik-balik ko na nga itong tinabangay. Wa na magmatter mga higalag, opisyal ba ka sa inyong barangay? Dato ba ka? Or kabikay ka boss, di ta katabang? Uy, nalugod taon, bisag stag-jis-jis lang nato mga higala. Pero tungod sa kadaghan na mga pub,

Sa kadaghan ato mga mahigugmaon sa pagtabang sa itong isikengon, mahimo na siyang dako na kaayong kasulbaran sa mga tao mga higala naghambin sa ilang kalisod, labi na yun, ugdo na sila'y kabanayang mitaliwan. Muna sa tuwa mga higala sa itong tuburanong pagtinabangay. Mayang pagpaminaw, bambuntag dahi karon. Of course, ato ang advisor mga higala nini. Ang tawag yun mga higala nga mo'y rason mga kigsunan nga nahimugso po ni Dinis lungsod sa tuburan ang tupag mga higala. Former Mayor Aljon Diamante mga igsoon. May pagpaminaw ni Mudha Mayor, no? Siya gini mga higala. Siya gini naning kamot mga kigsunan nga mapa abot ni Dinis at ang lungsod. Di ko kalimot mga higala, pista to sa kamansi mga igsoon. Halihang niteks yan ako mga higala nga kung kailaba kuno ko snagdas ISB tinabangay dito sa lungsod sa Blamban nga si Consul Ruel Caballero. O siyempre, kaila kayo, kay reporter man tanila dito, no? Kay kalungog mo muna ako dito. So diyang yung ipatawag dito sa 360 mga higala. Pista man to sa kamansig Sabado. Pagka Domingo, ingon ugma na yun mga igsoon. Nagka-istorya na yun si former Mayor Aljon Diamante, Kuya Ruel Ponce Caballero. Diha-diha na yun mga higala, nasabutan nga mapadali na to mga higala ang pagpaabot ng mga programa din hey, mga igsoon. Karon pilara mga higalay, istorya, inabot mga higalas punto nga nagrupo din nato ang Cluster 1. Composed of gilagkuban ni mga higalang Cluster 1 sa Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, City Ugoso o ang Barangay Kugon mga higala. Kalois Ginoo, bay-ubay tang mga kabusod sa Cluster 1 mga higalang nagkatinabangay o nakahatag ta o tabang pinansyal na karon mga higala. Or muhatag pata mga higala dahi kayo, wapam na ito nang ano, tingbon tanighatag mga higala ang atong natigo mga higalang koleksyon diha sa itong opisina o ato nang iturn over karong gabi mga higala ngadto sa kabanay ni Sir Marvin Ruilan o ingon man mga higala ngadto ni sa kabanay ni Tay Francisco Largo mga isoondas Barangay Kugon. So yun na, no? Sa gagmay na ito mga higala, hili ingon nga abikit, kabus na dito katabang, di. Apil mo tinabangay. Kay kining kapunungan mga higala, doon na may ubang kapunungan gud mga kiksunan, doon na may ubang tag-skwinta pisos niya, usay makaingon ta mga mura mag-transparent o niya koleksyonan bitaw ta dito sa ato abro na naanas niya abro nga doon ay mamatay na yung leksyon niyo sa purok nga sir ay namatay dito sa kanang kwan sa barangay ba niya na naarba tayo kapunungan tag-skwinta natag ka niya naabot pagigat ng skwinta na to dito naabot pagigatanan ang among tag-skwinta kay wabi ay wala rabay balansi mga higala wabi ay kwan no? Kining atoa mga higala is doon na gyud mo'y lugar or panahon nga mahibaw gyud mo og pilay na abot sa inyong tag-jis-jis mga igsoon. Kaya nga naman, doon naman tayo programa Andres Bitiridjo. Ato man yan ang ipahibaw karong Lunes mga higala. Nga muni muna, ha? Umabot Lunes muni muna ang nadawat sa pamilya mga higala ni muni. Ni kwa, no? Ni pamilya baro ni Sir Marvin. No, so, ugma sang adlaw inyong madungog sa Radio 1 Cebu mga higala kay alas 9 imidyato sa alas 10 do na pud tay tulumanon mga higala tuburanong pagtinabangay radio program dinhas Radio 1 Cebu mga igsoon. So yun na mga higala, transparent no, transparent ang ato ang grupo mga higala. Way lama mga kigsoon sa bisang unsang binuang kay sa pagpirmiro pa lang sa pag-apil pa lang ni mudaan mga higala sa tinabangay wala gig kay kwartang ibton mga higala das imong bulsa. Why registration? Why membership fee mga higala? Why monthly dues? Wala bisang usang bayranan, gilibre pagali nato, hasta ang ID. Yan na lang tong kape ha, libre sa opisina kay ang atong coffee maker mga higala nagpapalit pa in town ta mga kigsunan. Si Kuya Ruel Ponce Caballero kay ang coffee maker anis Radio 1 Cebu man. Onya ang kape mga higala, of course mga igsoon. Gihingan gani ni former Mayor Aljon Diamante sa tuang lungsod Tuburan Coffee mga higala. So, angayan lang ikaw ang taga Tuburan makatilaw sa ka. Kagahapon naghatod ta og coffee maker og usa ka kilong kape dito sa Namatyan Bro sa Barangay 1 sa haya ni Sir Marvin Ruilan. So ingos la oh. Usa ning kape kanang Tuburan Coffee gani? Oh, Tuburan Coffee gani siya. Hala kanindot. Ah, kaingon mga tao bro, hala kanindot, katilaw lagi sila sa Tuburan Coffee. Di ba katilaw ang gutang taga Tuburan ng libre god, kumato lagi ito sa coffee farm. Nama dito, so sa akong amigo dito, akong classmate dito, do nga, saludar mga higala. Mo na nagdaan dito mga kigsunan sa, ha, kinini ang
coffee farm dito. Pati lawon kag libre dito bisag hotdog man mo usa ka baril dito. Sobrang coffee mga higala. Tutob si mong morot mga isuon, no? Di ba? So, dire sa tawag opisina niya mga higala niya lang ha. Tay, libre na tanan mga kigsunan ha. Pagsugod mga higala, why registration, why membership? Ang ID libre pa mga kigsunan. No? Sam na ito ang wifi ni bro. Napabakani. Kaya mo mag nagtuyok-tuyok. Masaling nga ito ang guha, no? Ngayon mo, ha? Kanaon ako ni ako. Kadiyot sa mga higala, ha? Okay mga kiksunan, balik na mga higala. No? Sa mga nagtanaw ito sa Facebook Live, balik na. Pasinsya kayo, kaya doon nag-iusahay nga. Ha? Kaya ni ang magka slow connection nga ito ang wifi mga higala. So, akong balikon mga higala, libre tanan mga higala. Sa ito pa, wagi lama mga higala sa binuang. Karos araban ka, mo ibot sa imuhang 10 pesos na giyod mga higala. 10 pesos na giyod mga kigsuna. No, sa kamibot, kung doon natin tabangalan, sama ani karon. Nga doon natin kauban nga, mitaliwan mga higala si Sir Marvin Ruilan in town o si Tay Francisco Largo. Ako gani bro. Ako gihata ko, sa gatos. No, kay sus. Pilar mo sa gatos ay ngunta nga mahal kayong bugas mahal kayong gasolina niya red horse gani dali ra kay mo makapalit dali dali on pa nyog hurot ingon pa nyog imna dayo na ingon pa no ngano man mga higala no so kana tabang na mga higala di kay na bugatos ng bulsa no sa gatos ay ang uban jeez lang gito katulad sa mga ngunta nga iya ay mura gigrasyahan ko ro nakakuan ko grumble swertris bata kag 20 makaroon 30 no. Mga kigsunan nga nakatampo na itong mga higalahan ito nga anam o kadako ang itong inamutay mga kigsunan nga makatabang tayo itong mga higala. Kay akong usbon ang pagtabang mga higala tauhanon barhandi anon mga higala no? Why? Wagi ka nang makatupong mga higala sa imuhang kalipay nga was makatabang ka, di ba? Huwag ka na maghatag kagkaayuhan sa mga isig kataon. Inyo ba nang naka-experience ba mo, ana? Murag nindot kesa, kasing-kasing mo ba nga, nakatabang ka. No, so inala, mga higala sa gagmay na to, tag-jis-jis na to, mga higala. Inyo na unyang makita, mga higsunan. Kaya nga, ato ang mga higala, gidali na to, pag humanron, ang ato ang opisina diha sa, or ang ato ang broadcast studio, mga higala diha sa ato ang Radyo 1, sa Radyo 1 Cebu. Gihapon ni mga higala na to, badungog. Onya na ang atong opisina da broadcast studio na to da Stuburan Public Market. Akong usbon na adihas may sides to o mga higala sa kinini ang right side mga higala sa Merkado Publiko at bang anang bugasan diha ni Dong Alpi Jamante o ni Daisonia mga higala. Iksuon ba sa kinini ang asawa sa kapitan sa akong amigong kapitan sa Blue Hole o sa San Juan mga higala. Iksuon day Agnes no? Naam na sila bugasan diha. No, nas at bang anak mga higala kanang bagog pintal diha bildo ang bungbong no so mo na itong opisinas tupag mga higala human na itong broadcast studio diha mga higala madungog mininyo mga kaigsunan satellite nga kininiang ususengan anak satellite pa na siya bro broadcast satellite broadcast nung tawag nila anak ni Kwan satellite broadcast no naata diha magsibya pero madungog nyo Radyo 1 Cebu mga higala alas 9 imidyan to silas 10 buntag and at the same time doon natin Facebook Live mga higala. Onya, makita ninyo itong Facebook Live, makita ninyo mga kigsunan ang ato ang mga opisyalis o mga membro. Ha? Ah, opisyalis o membro, ang opisyalis o kanang gitabahan kay naam din na mga higala, mingom din na ang tagtungod, mingom nga, pwede sir, personal may mo pasalamat sa mga membro sa tupag, pinagis imuhang radio program. O, di, ato din mga higala, sa ato ang broadcast dojo mga higala, onya, mo, on air sila mga higala mo pasalamat. No ina na mga higala kita makadungog ta sa tong tagis Jesus. Kaon gi pasalamatan kita ta sa tagis Jesus. Nindot kay paminaw mga higala. Nya once kung nindot imong paminaw mga higala nga nakatabang ka, makaiba na kunot sa imong agtang nga igsoon. Asa gito balhin kunot bro? Mawa ang imong kunot sa imong agtang. Ari balhin sa ang kunot ari balhin sa imong lubot. Muna mga higala, no? Di maklaro mga kigsunan, di katiguang tanawon kaya naalihan mas imuhang purol. Pero kari gani mga higala, sige lang kag kosmod, wagi kay higala, no? Wakay kag grupo, sama ning atuang grupo sa tinabangay. So, wakay silingan, no? Wakay amigo, wakay higala mga higala, nagsige lang kag kosmod ning muhang naong, di asaman ang kunot mga higala.
Managhan aris agtang mga igsoon. Muna nga, dalitang matiguang mga higala. Ya, psychological lagi. Kinintaw nga magsigig kasuko mga kaigsoonan. Dalit kayong duawon sakit. No? Kaya na may ipanulti yun nga gitawag mga higala. Laughter is the best medicine mga igsoon. So, smile mga higala. Mahalag way katawa. Katawag yun. Ano po katawag ikarang usa? Okay. O katawag ikarang usa na mura naging kakanang naasbin ilibin mga igsoon magstambay. No? Nakalago na mga higala. So, buang na na mga kaigsoonan. Ganang tao mo katawa mura usa. Ay lang po mga higala, no? So, ano lang mga kaigsoonan kay ako nang gisgutan mga higala karon ang tinabangay na to kay ato giningipaspasan. So, ugmang adlawa, adlaw tang Sabado, pizza 23 sa Mantaugma, doon natin orientation ngay pahigayon dias Barangay Kolonia. No? Attention, taga Barangay Kolonia mga higala. Doon natin orientation ngay pahigayon ugmang adlawa. Alauna sa hapon, no? Alauna sa hapon, no? During sa meeting sa ato ang mga senior citizens, mga higala, wag ko masayo pa to senior citizens, no? O niya, ipahibaw na mga purok, no? Ipahibaw na to ni Kapitan Udi Jamante, mga higala, yung mga konsyaldes nga sit-in ba silang session dito? Ngayon nga, muna, nga, ipahibaw ay inyo ang purok, ha? Nga doon natin orientation sa tinabangay. Karong umabot Sabado, it's 23 sa Mayo. Alauna sa hapon dito sa covered court sa Barangay Kolonia. Daghang kasalamat, no? Kapitan Udi Jamante, mga higala, si Muhang pagtugot, no? Nga makahimo tag-kandak tag-orientation diha sa Kolonia ugmang adlawa alauna sa hapon. Attention mo diha sa gustong mo appeal sa tinabangay, pwede mo makabisita sa orientation ugmang adlawa sa Barangay Kolonia. O pwede sad kato mga kasikbit diha. Ingon taga taga-Portalisa. Sir, kami taga-Portalisa, pwede may kato ugma sa ganana ang kuan sa Kolonia? Pwede kayo. Pwede kayo magdaghan mo. Magdaghan mo aron nga makailik po tag-officers ninyo diha sa kuan Portalisa ug mga adlawa. Ilik na to mga higala, so automatically nga doon na mupod mo yung grupo diha. So kinsa tong mga officers ato tong i-mention mga higala para ang taga-Barangay Portalisa ato na lang po budool sa inyong officer o ato magpalista mga higala. Baliko na lang po muna mo dito aron sa pagkandak o laing orientation aron makasugod na yung task cluster 2 mga higala. Ato na yung paspasan kay aron anti-book 54 ka barangay lungsod Suburan mga higala. Ato gyudayong mapamimbro mga higala ang tanan sa tinabangay aron makapahigayon ta o General Assembly aron makahatag o pa-premyo ang ato ang mga kadagkuan sa tuburan ng pagtinabangay. Nabinigis former Mayor Aljun Jamante, da, kanas former Mayor Aljun Jamante, wag yun ay problema, basta ikalipay sa tanang mga taga-tuburan ng mga higala. Mupa-premyo siya ninyo o gradyo mga higala o di baka bugas. Ngutana bito sila bro nga. Sa may ganahan ninyo nga itong i-parapuls. Radyo o bugas? Singon pong ubang bro. Ah, bugas ang amuay kay radyo, di man na makaon. Usa bang gide may ka bro, kwalitan bro, magparapol sa bro, say maayo para nimo. Radyo o bugas? Para lang nimo ha? Bugas may para nimo ang kwani mo. Ya ra ba ini ra bag parapols nato. Ato ra bag ipahibaw sa radyo. Oh. Kay og bugas ilahang atong iparapol. Say ano sa to radyo, wa sila radyo di sila kadaog. Di sila kadaog bugas. Mas maayo gyud radyo. Radyo lang yun. Kaya kini palaw. Ay, rapol tag bugas. Ano kadawat? Og bugas. Mga higalas. Muna yung muna. Pulano, pulana. Nya, wak kay radyo. Wak kakadumong. Dahil mo bugas. Di ka pumadawat. Mas maing yung radyo, no? O, oh, yung magparapol sa niya po. Nung mag-General Assembly na ta, ha? So, attention diha sa Barangay Kolonia. Og mga adlaw, pizza 23. Okay, mga kisunan. Dahil na tayo 8 minutos. Di patahimpit mo pupos, mga higala. So, ito itong nahisgutan kagahapon, no? Nga doon ay kuha na nga ito ang usaw ni. Okay. Ay bagong post sa ito ang kuha. Okay, sa ito aning, usaw mo siya? Ah, sa ito aning kuha, mga higala, dali sa ito ang perihan, no? The spirit of fiesta is now in the air in Tuburan, mga higala, bita tinuulay. Mura ba, mga higala, o kana na ang nanimaho na gigunong pista, mga isoon? Ha? Ah? Man to mga higala ng muntang nanimahong Pasko, no? Karon nanimaho sa pista mga higala, no? Tuburanons, the town is buzzing with rides, games, foods, and laughter mga kaigsoonan. Tinuod, you know,

Naay duha ka Vikings da manghigala no? Ah, kanang usa manghigala sa ako nang igagaw diha no. Kagiya na mga kaigsoonan si Daybilin, ha? Daybilin may pagpaminaw mo Daybilin og Dong Shamir no? Yang pikas pud manghigala lain po na kang kuana buspungkol no diha sa kididian kuan. Duha na ka rides da ay. Doon na po yung nga ng murag rabbit diha, mga higala nga, murag Mickey Mouse, mga kaigsunan nga, magtuyok-tuyok, doon na po yung chubibo, mga higala, o sana, octopus. O, no, niya, na ay, games, no? Ay, nagkay mo itong kambarabara, game na, hinaykan po ito ninyo, murag, purul sa dana, mga kaigsunan. Katamtaman lang, ha, ang ipusta-pusta, mga higala diha, ang nindot diha, kay ang bingo. Uy, ugma, raba, mga higala, ang bingo, yahay, murag 50 mil kapisos, bro. Ha, blackout, mga higala, ha? Matod pa, I don't know, murag ilan ni Kwan, no? Ilan ni Tibilin, wa? Sa kumachating Tibilin daw, kung say ka ng Kwan. Ha, ang ilahang mga papremyo. Basta kayo nindot ni. Ha, puno sa papremyo, mga higala ng ato ang mga games niya. Labi na bingo social niya, mga higala sa ha, ato ang pirihan, mga igsoon. Ya, doon na po tayo mga pagkaos. Happy tara ba ang ato ang food park, mga higala. Ingan lang, taninilag food street. Oh, namas karsada. Food street nta to. Na food park mga higala hinoon, namas ay park skillet hinoon. Pero para na akong pinakaduol good ani pinaka exact nga term ani mga higala food street, no? Oh, di ba kay? Oh, namas sa ato ang Rizal Street mga higala, no? So, kini ni ang asa ba, no? No ni duta oi nay mga gipost ni mga higala sa Bura Cebu Spring of Success Facebook page mga higala, ha? Anawa ninyo diha mga kigsunan ug unsa na kanindot ang atoang lungsod mga higala. Tungod sa di mga higalas na kong pagpaningkamot ni Mayor CD Diamante mga higala nga mahimong colorful ang ato ang celebration sa to kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua mga higala. No? Puno sa kasadya kaligawan mga kigsunan bisan pa man sa nagsingabot pa, layo pang pista mga higala. No? Pero puno na kayo sa kalingawan mga igsoon. Sports tanan mga higala. Ah, puno kay ta magkikigsoonan sa schedule sa mga lingaw-lingaw na tumigso. Mayo 30 ay kalimot mga higala 50 above mga kigsoonan basketball exhibition game mga igsoon. Tanaw ta gobay mga tikangkang ani. Mayo 30 gungguwang na ni 50 above bro oy. Pinili mga higala. Pinili mga kaigsoonan, di ni basta-basta po na ito ang tuburan. Apil mo na is Kuya Kunz, Hinyo Arigo, ano mga higala? Kita meron mga kaigsoonan dito sa Barangay Himama, mga higala. Ha? Barangay Himama, pista ro, no? Atos Barangay Hall, no? Si Kuya Kunzial, Hinyo Arigo? Ayay, apil mo na is 50 above, mga higala. Di mo sa di basta-basta, o kininkuan lang, mga higala, ka ng pusti-pusti lang sa ngana ni bro. Kanang kuan ba? Bangga-bangga na ba? Ha? Di ni mabintahaan, mga igsoon, no? So, Tuburante 60 versus Cebu Greats this May 30, 2026, 7:30 p.m. Ayaw, gid mo kalimot. Ayaw, si Piata, mga higala dito sa Tuburante Covered Court, mga higala. Pirmiro, ang duwa. Tuburante 60 versus Cebu Greats, mga higala. Yay, kahuman, mga higala. Catch the exciting preliminary game between the Lapu-Lapu 50 up and Tuburante 50 up, mga higala. Featuring veteran players bringing experience and excitement to the court, mga higala. Yamatra, mga veterano, mga higala. Ha? Mga dekalibre, mga kaigsoonan, mga basketball player sa Tuan Lungsod Tuburan. Tungod ni mga higala sa dakong pagpaningkamot, himo ni mga kaigsoonan sa dakong pagpaningkamot ni Mayor CD Diamante mga kaigsoonan o ingon man ni former Mayor Aljon Diamante o ni Vice Mayor Danny Diamante mga igsoon. Okay mga higala, 3 minutos na lang si patahimpit po pupos, balihog tabro sa tuwa mga greetings diha, sa tuwa messenger niya na lang sa kining kuan. Kini ni ang si Ma'am Jima Bicada may pagpaminaw si Dexter Clarity Evangeline Parilla no? At wala nang ditsoon pagbasa ng ilham nga Borge Parilla nasa si Ma'am Ina Pinka naroon diha naminaw sa uy na sila sa Cebu City no? Naminaw gyapon siya sa tuang live si Ma'am Ina Pinka o si partner Spank good morning ni mo da part no? John Kataraha may buntag idol o ingon man mga higala stilis puro pakibot batuktoy good EM boss Jeril gabihan naman mga apelido boss oy Lini Paroni Gonzalez, good morning. Ay, tanawa bro. Unsa to i-comment bro. Ato lagi kuno ta panintuhon. Jan Ernel Sapra, good morning kuya. Shout out Ilabinas Bantayan Island Elite Eagles Club. Hasta sa Municipality of Madridihos, Ilabina, sa muang Halangdong Mayor, Engineer Romeo Belisaran o sa Zafra family. Oy, diha sa kuan ha, kusog kita diha sa Bantayan Island sa tulo ka mga lungsod sa Bantayan. Rinsley Taperla, good morning.

0: sa itong messenger job. Palihog ka itong messenger bro, no? Nabinigid ni Mary Arnado, mga higala, das barangay putat, mga kiksonan. Good morning, may pagpaminaw ni Mudiha Marie sa Skina Cads, no? Sila sa dong Elton Jan, o si day Eva mi Arnado. O si day Jen, karon Arnado, may pagpaminaw ni Mudiha day Jen. Ingon man, mga higala, karon diha ni Kunsihal, diha ninyong makugihon, ha? Din ha, mga higala sa barangay putat, mga higala. Ah, si Kwan mga Egson. Kunsyal Alni Raul Alni Kuli mga higala. Susurbida. Kanang dance unggo mga kaigsonan. Naingon anak na mga higala gumikan po sa takong pagpaningkamot. Mga kaigsonan ni Kunsyal Raul Alni Kuli. Sus, kinira ba ko na si Kunsyal Raul Alni Kuli mga kaigsonan? Sus, pangunsyal ang sa kinini ang putat. Hindi kini ikabaylos tagabut barangay putat ko na mga higala. Di ko na ikabaylog bahandi. Ha? Kining Kwan? Diba magkaning kantas matud nila? Gugmang puti, labaw sa bulawan. Angi galing Kunsyal Raul Alikuli. Angi hangkog man ninyong taga-barangay putat. Gugmang putli, maghihigala, labaw sa bulawan, mga Ikson. Okay, mga Iksonan. No, niya, si Kunsyal Buena Puntillas na samot, maghihigala, kay Diamante po di, mga Ikson. Although Puntillas ang ginahan ni mga higala, pero maura ni ang kuan mga higala, katinaw sa sidlak anis mga diamante mga Igsoon. Kay kaliwat lagi hapon is mga diamante yung inahan mga higala, diamante man punto mga Igsoon. No? Or ang yung apuhan mga siguro ani, ang inahan ni kuan, ni Itay Sinsyo, no? Na Puntillas, murag mo ito yung diamante mga higala. So, kamun diha sa lungsod sa Katmon, ay mong padaan ang uban diha mga higala, nga nagsigi dihag. Pamatog lapok aning mga konsyal nga naghimog tarong diha mga Igsoon. Prinana magina natural magina sa politika mga higala. Kung limpyo kang pagkatao ganahan ka magkahugaw-hugaw halapin ang politika. Iba hugaw-hugawan jud ka mga higala. Labayon kag lapok mga Igsoon, no? Pero ayaw gyud mo diha sa lungsod sa Katmon. Proven antested diri sa lungsod sa Tuburan. Nga amo ning napahimuslan sa siyam ka tuig tulo ka mga termino mga Igsoon. Konsyal Buena Puntillas ug ni konsyal Dilia Puntillas das Agsua ug ni konsyal Tata Puntillas. Tatay Tunyo Buhawi diha karo sa diha karo may pagpaminaw sa kuan mga higala. May pagpaminaw diha sa kalangahan. Akong amigong kapitan mga higala, no? Akong amigong kapitan nga buutan diha karon sa Barangay Kalangahan mga higala. Oy, shout out diha no sa ako ang dudong bibiskat nako, no? Paminaw diha karon sa Kanduman Riverside Mandawi City Cebu. Ay alas 9:01 naman ni lapas naman ni mga higala kong Osbon. Happy happy fiesta ninyo diha ha Barangay Himama. Kapitan Nelson Corigado, Bro Ramil Albanyo og ingon man mga higala sa kuang suod nga higala diha. Ang inyong malagaron nga Barangay Tanod mga Igsoon si Bro Jimmy Lumakang. Sa Gyapon, kini ang inyong pubring Igsoon, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto pagmahal sa isig kaingon, Jeriel Asindiente, manamilita sa gugmingon, nga inyong adlaw, nga birnes kamutagod magbabunghog magbalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ug may buntag, pari bro, Jimmy Lumakang, pari abay Junmar Magabanga, ug pari konsyal, Jerry Lariosa.
1: Jeriel! Asiniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: 98.1 BT Radio.
3: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5...

0: Old Cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的老师李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅的李春梅ang tagiyaog tagduma og nangita ba usab ka mo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi di mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam po. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Idilion.
2: Ang tataylo is lichon medog lichon belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapahulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan, og barato nga internet connection?

0: 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Testimonies pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko og tuhod. Wa ko kalakaw mga hapit do kasi mana. Ni hubag karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imong ko hoy salamat jud sa said liniment. Naayo jud ang sakit sa tuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, mag 76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
4: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblasyon, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga ka-cooper.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alice Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, Aning Wonder Herbal Oil. Mayo

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的老爷是 Legend of Legend Billy Ogre Liambo. 那给你背不当是 Amidus Street, 是不是给 Quattro Tuburan Sibon? Og now sub diri mismo atubangan sa city of Tuburan Campos. Now sub sila sa tabuelan, Asturias, Ogre Sabalamban Sibon. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba sab ka mo, og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly o giyempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly o giyempo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi una, kapuyon dahi ka?
5: Oo, kapuyon ko.
4: Pero sugat ba ganun mo sa original Hagunoy Capsule?
5: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
5: Okay na.
4: Sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am, Monching.
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: 90s, 80s, and now, the home of real music.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bison Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Nga, siyang sagreklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kutukuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nindo ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tayo, mamatay, titibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Rayuma goodbye.

0: Pasyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kit.

0: stamina ang Believe sa Lacto Puffy.
1: Sa Lacto Puffy. Lacto Puffy.
2: Lacto Puffy.
0: Lacto Puffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Puffy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang

0: 98.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Ano din naaana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo.

0: usap nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usap nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Gatan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usap sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nada usap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gatan Insurance Services o okay, ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahalagin din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Gatan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Gatan Insurance Services.
1: Ang Gatan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Vitron, subok na.
3: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rin sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: 101.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra. Kaya ako ra man ang ikuan. I-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh.
2: Kanang, dapat salamat, Diyo ko, sir, nga.
1: Ah, kasi nga lang nato, ganit.

0: Luok na siya, Barangay Luok o Sitio
1: Luok? Barangay Luok ni siya, Nay. O, Barangay Luok, Sitio Luok.
0: Ah, ha?
1: Barangay Luok.
0: Ah, Barangay Luok ba is... So, sa
1: Ah, Barangay Luok, Sitio Kanaway kay Juan Manggod ng utana ako sa kadi mangupo taga dreser ka ng
0: Okay,
1: ako'y na uya brother ba.
0: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man toy gibatyag nimo di ay, ma'am?
1: Akong gibatyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan, murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan sa nang sa kalibanga ko dayon na may nagingon na ako ang inaan sa kuang uyab nga itry ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then itry po kuan na sir munang nang sa tawag ani niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
0: kaya nga noon sa mga ito yung ibatyag ni mo itong una.

0: Gas.
1: Kapoy ako, kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Mura ko kanang mura ko gas gasukan ako ato. Nga naga kalibanga ko nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba?
0: Ah, nagkalibang kag dugo. Yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka ng kalibang kagdugo. Wala.
1: Wala siya ko pa-check up, sir. Kaya nga man sila na ako operahan ko nung ko nga. Wala ba ako kwarta in town po kay anang wala tayo financial po town po lang sa financial
0: ba moto, niya. Moto nga na hadlo ka. Hadlo ka nga matog, doktor. So, ang imong giinom?
1: Ang Hagonoy capsule, sir.
0: O, so, ning sulay kag inom sa Hagonoy capsule kay ang giinom
1: sa... Ipalit sa ako, sir, og duha ka buok. Kung mutray nang nisulay ko og maayo ba ko, manabang okay ba akong kako akong lawas, then pag CR na ako, mura mag tulo-tulo na lang ang dugo mo nang ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo nang ipalit na ko tag unom tag pito.
0: Unya karon sukat pag-inom nimo sir na ulian jud kana imong gibatyag.
1: Oo. Oo sir, yan ganiya guys sir, ni ato kog merkado gali nga. Naman na sila resibo, naman mo ipakuan sir nga. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso gali kay kining kulang po tas budget po taon kay 14 ba ang usa sir.
0: Oh, oh, yeah, ga-picture ka pag kuan. Ga-picture ka.
1: Tatawagan niya, naana ko ang resibo sir, pero mag-picture sa ako, then magkuan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo, then para malay mo, pala doon tas
0: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato.
1: Ma- na ako sir, dili jud ko magdua-dua sir nga mo palit ana sir kay kuan. Ipikti do jud kayo ang Hagonoy capsule. Mm-hmm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana usay wala koy kwarta mangulos ra gali kog kwarta sa kong akong igsoon sa kong akong mama para ra jud maka palit ko ana ba.
0: Ah, sige, ani na lang siya Ma'am Altia, ang imong buhaton, wanto ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumduman ka no?
1: Ba, asa man ang opisina sa
0: Baez? Naa sa may na... kuan, babaw siya sa may Gianti at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Gianti na. So namin sa second floor, babaw sa Gianti.
1: Opo.
0: So wanto ka dito kay... Para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
1: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
0: may noon kay
1: kapod mura ko tayo panginabuhi ba?
0: Amo deng naapil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baez.
1: Unsa oras sa ako maadto sir?
0: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
1: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir?
0: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay Gianti. Sa atbang sa Gianti, sa Gianti sa second floor na diha among opisina.
1: Opo. Anara ka diha, sir?
0: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
1: Nga unsa man akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyan pag balik
0: dili,
1: sir?
0: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nyo mo yung ID dito, ino lang ikaw tong...
1: Pero ang akong ID sir, kuan baya ba true name is Junior baya sir, dili baya yung na...
0: Okay na na, okay problema, Junior dahi ka?
1: Oo, Junior ko sir.
0: Okay problema na, okay problema.
1: Adala sa mga transgender sir, ka ng mga Junior manggood.
0: Sige, salamat
1: kayo. Sir, maan nyo kung sir ba kayo, wala man dyan ko'y pang kuan sir ka ng pang... mintinan sa Hagonoy capsule ba ka ng mga yung takunta sir nga hindi na dyan ko mawala sir ka ng mga ayotan ko ba?
0: sige lang pangay lang dito kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
1: Sige sir, salamat yun kayo sir muna.
0: Sige
1: kaning kuha na testimonya sir dili dyan ni siya yung nga kuha wala ba tinuod dyan ni siya munang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon dili dyan ni siya yung baka kung dili ko ni siya yung nga gibayran ko ako jud mismo nga nitawag kay nang
0: okay di man ta dili man ta kailag jud
1: mao jud ako jud nitawag mo nang galantaw kapila ra jud ko na room jud sa number nga mingi ako uyag nga na kay dali dali nga sa kadua man ni balik balik ko nga usay malimot man kun ko man kuha na kay naputay sakit nga lintanan pud nga dali dali ra man kay mag discuss ang radyo mo nang God, apik siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na, nakupya na, nakudugay na dyan ako matawag ko dahil ni dyan sir kay mo dyan na akong nakaayang sa akong gibati, good. Dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir, tinuo dyan na sir.
0: Ah, sige. Sige Ma'am Altia, at tulang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
1: Sige sir, salamat ko kayo. Sige nga lang dali mo sir.
0: Ah, si Ma'am Arasti ni Ma'am Arasti.
1: Ah, Ma'am Arasti. Salamat kayo, Ma'am Arasti.
0: Ah, sige, ma'am. Thank you.
1: Sige, dyan may paminaw na yung anak, sir. Nadyan may, mo dyan ay mong paminaw ka na lulumasyong, mga unsan na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong, sir.
0: Oo, oh, kauban na sila.
1: Ah, kauban na sila. Pero wala ko kasulayan na lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag, wana dyan ko ka nang resibo sa hagunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
0: Oo, oh, ah, sige, sige. Salamat kayo.
1: Thank you, Dr. Kayo, sir. Bye-bye. Lamat.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
3: Para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ginawang mediation efforts ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN.
4: Headlines.
5: DTI Secretary Maria Cristina Roque dadalo sa APEC Ministers Responsible for Trade meeting sa China simula ngayong araw.

0: sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Headlines. Malacañang tiniyak na gagamitin ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Due process sa pag-aresto, tiniyak ng pulisya.
0: Headlines. At pag-angat ng pwesto ng Pilipinas sa Out of Shadows Index, patunay na nagbubunga ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang mga bata sa bansa. 911 Emergency Hotline, plano na rin gamitin para sa mga batang biktima.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo

0: Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, makatutulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel, na maituturing itong diplomatic success dahil napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
1: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan mo nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
0: Ang tinig ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnay nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas antas ng diplomatic relations na hindi pagganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang pagunita sa 70th anniversary ng ugnayan ng dalawang bansa.
0: Inaasahan ng Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Gayun din ang tangka nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, subalit nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giit ng kalihim, ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers, kabilang ang ipinatupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na makakakuha ang Pilipinas sa investments sa renewable energy at electric vehicles mula sa kanyang pagbisita sa China. Kasalukuyang nasa China ang kalihim para daluhan ang 2 araw na APEC Ministers Responsible for Trade Meeting simula ngayong May 22. Ayon kay Roque, patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga bagong EV manufacturer na pumasok sa Philippine market, partikular ang pagsuporta sa maliliit na EV operators sa pamamagitan ng financing programs. Samantala, tatalakayan sa APEC event ang pagtulungan ng mga bansa para harapin ang mga hamon sa kalakalan, lalo na sa digital economy, green supply chains at multilateral trading systems.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madagdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay.
4: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo may baba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Social Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
0: Jr.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang executive order na nagtataas sa minimum access volume ng iniimport na karneng baboy sa susunod na 2 taon. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Inilabas ngayon ng palasyo ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa iyo na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na ini-import ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang hakbang ay base na din sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ang pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito yung pangmatiyak na tuloy-tuloy ang supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito ay inaatasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program. Ang iyo ay nilagdaan ni Pangulong Marcos na may petsang May 19, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
0: Department of Agriculture o DA patuloy na makikipag-ugnayan sa traders para matulungan ang mga rice retailer na makasunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Paiitingin din ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan nito sa mga rice wholesaler at traders para matulungan ng mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap pagdating sa imported rice. Ayon kay DA ASEC Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesaler at traders para silipin ang itinatakda nilang presyo. Kasunod na rin ito ng hinaing ng ilang rice retailer na hirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang suppliers. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulong ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag ng suporta sa price cap policy ng pamahalaan. Ikinit din ito na kailangan magbaba ng presyo ang mga supplier dahil kung hindi ay sila rin ay malulugi dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 pesos kada kilo. Ipinatutupad ang price cap sa bisa ng EO 118 na inilabas ng Malacanang at epektibo ito hanggang June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Hinikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Matid ni PhilFIDA Executive Director Ali Achenza na sa sistema ng gobyerno ay maaring mabago ang mga proyekto kapag iba na ang nakaupo sa pwesto, kaya mainam-anya ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman nito na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magasaka at mamumuhunan. Samantalang isa sa mga ibinida na Achenza na maaaring mag-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
7: It has been tested already, no? Ang ginamit po dito Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po eh, talagang dapat ang industry nandito. Para mm-hmm. pag linabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same

0: magsasaka. Ayon kay Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
1: Nakita lang natin na immediate kaya natin turo in 2 days eh. So we're going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
0: Yan po ang mga pahayag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dapat magkaroon ng agarang paglipat mula sa traditional na flood control project patungo sa mas malawak na flood management strategy. Ito ang inihayag ni Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng matinding ulan at pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila noong isang linggo bunsod ng localized thunderstorms. Iginit ni Lagmay na patuloy ang pagbaha dahil sa mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa drainage systems

0: baradong waterways at tumitinding ulan dahil sa climate change. Anya, kailangan ng hybrid solutions kung saan pinagsama ang infrastructure at nature-based interventions para ibsan ang pagbaha. Pinayuhan naman ito ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang advisories ng local at national government sa harap ng nalalapit na tag-ulan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malabong maging tropical cyclone sa susunod na 24 oras ang low pressure area o LPA na na-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling naispata ng pag-asa ang LPA, 940 kilometro silangan ng katibugang Mindanao. Bagamat malabong maging ganap na bagyo, posibleng magdulot ang trough nito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Nag-issue na ang pag-asa ng General Flood Advisory sa Davao Region at Caraga kaninang umaga. Pinayuhan nito ang publiko na mag-ingat sa mga pag-ulan na posibleng maging dahilan ng pag-apaw ng mga ilog sa lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:17 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Patuloy na dumaranas ng kakulangan sa kuryente ang Visayas Grid sa araw na ito. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas ngayong Biyernes mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ng NGCP na itinaas ang yellow alert dahil offline pa rin ang tatlong malalaking coal plants sa rehiyon. Ito anila ang dahilan kung bakit bigo itong makapagbigay ng kailangang supply sa gitna ng tumitinding demand o pangangailangan sa kuryente. Ito na ang ikalimang magkakasunod na araw na isinailalim sa yellow alert ang rehiyon sa loob lamang ng isang linggo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Energy Secretary Sharon Garin handa magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nakaanda magpaliwanag si Energy Secretary Sharon Garin sa Senado kung kinakailangan upang maipaliwanag ang nangyaring kakapusan ng supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Aniya, patuloy ang kanilang mga ginagawang paraan upang mas maging epesyente ang supply ng kuryente, partikular sa Visayas Grid na isa sa lubang na apektuhan ng pagnipis ng supply ng kuryente. Dagdag pa ng kalihim na dahil sa init ng panahon ay tumataas ang demand ng kuryente dahilan ng pagnipis ng supply na ito at isa na rin ang ilang pagbigay ng ilang mga power plants dahil sa mainit na panahon. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
5: Trying to work out na para matagdagan yung supply at ayos yung sistema sa Visayas. Pero eto po talaga, we've been planning for this. Ang problema lang po kasi para ma-implement yung mga proyekto, it takes time to build new power plants. So it will take about 3-5 years para talaga mag-stabilize yung Visayas.
4: Patuloy naman aniya ang pagkikipag-coordinate ng kanilang kagawaran sa ERC, NGCP at NEA upang ma-resolve ang problema sa supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na gawing habit ang pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buong bansa ang makikinabang kapag nakagawian ng publiko ang energy conservation. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Energy Conservation Program na Oras Natin Efficiency o One Campaign sa Pasay City kagabi. Sinabi ng kalihim, ang programang ito ang hihikayat sa mga Pilipino na simula na ang pagtitipid sa kuryente. Kabilang sa mga tampok ng One Campaign ang paghikayat ng pamahalaan na patayin ang ilaw at alisin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinalon sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang Pilipinas. Malaki naman ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC CSAM Law. Patuloy naman ang makikipagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
6: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano, may conscious effort mga para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
0: Ang tinig ni CWC Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinusulong ng Department of Social Welfare o Development o DSWD na maamyendahan ang online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC at anti-child sexual abuse or exploitation materials o yung tinatawag na CSIM Act dahil sa paglaganap ng artificial intelligence o AI. Ayon kay DSWD Undersecretary at Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales, tumaas ang bilang ng mga napoproduce na malalaswang larawan at video sa buong mundo gamit ang AI. Bukod sa pangamyenda, dapat din ani ang dagdagan ng manpower at pondo ng law enforcement ng Pilipinas para matukoy at mapigilan ng online sexual abuse. Tinukoy din ni Tapales ang mga nakabinbing panukalang batas hinggil sa regulasyon sa paggamit ng social media para sa mga minor de edad at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga bata sa gaming platforms.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Planong pumirma ng kasunduan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa Department of Interior and Local Government o DILG para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan nito ay maililipat sa Children's Hotline ang mga tatawag na bata sa 911. Sa ngayon kasi ang Makabata Helpline o 1383 at 1343 Action Portline ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa ngayon, isinasapinal pa ito pero kasabay din ito ang pagsulong ng CWC sa pag-amyenda naman ng Anti-OSAEC CSIM Law para sa AI na posibleng ginagamit din sa exploitation sa mga kabataan.
6: Soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po. No? Para talagang nakatutok tayo lahat.
0: Si CWC Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lawrence?

0: mas lalong pinatindi ang digitalization.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Diyan, pinalalakas ng Bureau of Customs sa BOC at International Trade Center ang digitalization ng cross-border e-commerce clearance process sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos idaos ang ikalawang pagpupulong ng BOC Project Implementation Team para sa DG Pinas Output 3.2 Initiative na nakatuon sa modernisasyon ng customs operations at pagpapabilis ng e-commerce transaction sa bansa. Kinatawa ni Deputy Collector Wilnora Kawile, si Assistant Commissioner at Project Implementation Team Chairperson, Attorney Vincent Maronilla, sa naturang pulong. Pinalaki sa pagpupulong ang mga hamon sa interoperability system, integration at automation sa e-commerce processing environment ng BOC na IA. Ibinahagi rin ni Deputy Collector for Assistant Dan Equias na nangasangalan ni District Collector na IA Attorney Yasmin Mapa ang pangailangan para mapalakas ang koordinasyon sa logistics, providers, online platforms at ibang ahensya ng gobyerno at PhilPost upang mapabilis naman ang custom clearance process. Kasunod dito, kinilala rin ng ITC Geneva ang ambag ng BOC na IA at ng Project Implementation Team sa pagsulong ng Digital Customization Modernization Program ng ahensya. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagsulong ng agenda ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program para mabawasan ang manual at discretionary procedures sa customs processing. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: OPAPRU Secretary Mel Sarmiento tiniyak ang mas praktikal at results-based na peace process sa BARM. Si EJ Lazaro sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginiit ni Peace Advisor Mel Sarmiento na dapat nakatuon sa tunay na pagbabago sa buhay ng mamamayan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Masi, Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Sarmiento, pinakamahalagang sundin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na naging pundasyon ng Bangsamoro Organic Law. Pero bukod sa pagtupad sa mga nakasaad na deliverables, naisaan niya ng OPAPRU na masigurong nararamdaman ng mga tao ang benepisyo ng mga programa. Binigyang diin niya na hindi sapat ang mga proyektong pang photo opportunity lamang. Ano ya? Kailangang masukat kung tunay bang gumaganda ang kabuhay ng mga benepisyaryo kabilang ang dating combatants at ordinaryong mamamayan. Kabilang din sa prioridad ng OPAPRU ang pagpapalakas sa regional government, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at agrikultura sa BARM. Iminungkahi rin ni Sarmiento ang paggamit ng telemedicine at shared service systems upang mas papalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad lalo na sa mga liblib na lugar. Nanumpa bilang bagong Presidential Peace Advisor si Mel Sarmiento noong Abril 22 kung saan kanyang pinalitan si dating Retired General Carlito Galvez. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na gagamitin ito ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos atasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin na ang senador. Makarang ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi aniya ng DOJ na pwedeng ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa at aasahang kikilos ang gobyerno sangayon sa batas. Dagdag pa dito, gagawin ng mga opisyal ang lahat para maibigay ang katarungan para sa lahat. Pinangalanan ng ICI si De La Rosa o ICC si De La Rosa bilang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinanggi ng Department of Justice na galing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinatutupad lang ang warrant dahil kinilala o kinikilala itong valid at wala ring inilabas sa temporary restraining order mula Korte Suprema. Una nang inatasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin si De La Rosa para harapin ang kaso nito sa ICC. Wala namang tiyak na kasagutan kung saan agarang dadalhin ang senador oras na maaresto ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay niyan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang due process sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginagalang ng PNP ang batas at susunod ito sa mga legal na utos ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Aniya, gagampanan ng pambansang

0: iiyahain nila sa Senador Amandamiento de Aresto nang may paggalang sa karapatang pagtawat na ayon sa mahigpit na operational procedures. Inatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya at pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin alas 11:31 ng umaga. House Leader Mariing Pinabulaanan ang umano'y charter change at term extension. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mariing itinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang usap-usapan tungkol sa umano'y planong charter change at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng gobyerno sakaling mabigo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Garin, pure chismis lamang ang aligasyong ito at walang katotohanan. Inihayag din ni Garin ang pahayag matapos banggitin ni Senator Amy Marcos sa isang panayam sa radyo ang posibilidad ng pag-amyenda sa konstitusyon kung hindi makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Binanggit din umano ng senador ang panukalang palawigin ng 3 taon ang termino ng mga kasalukuyang kongresista at ng pangulo. Ngunit sinabi ni Garin na maling interpretasyon at may bahid politika ang naturang mga pahayag. Iginit din ni Garin na walang ganitong panukala na tinalakay sa House of Representatives at nagbabala laban sa pagpapakalat ng mga haka-haka upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon pa sa kanya, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang proseso ng impeachment kaya't hindi dapat umano nilalason ang pampublikong diskurso ng mga imaginary scenarios at conspiracy theories na nagdudulot lamang ng takot at pagkakahati-hati. Lalawagan din si Garin sa mga political leaders na hayaang manaigang katotohanan, pananagutan at responsableng pagtalakay sa halip ng mga walang basihang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Senador Erwin Tulfo, hindi pabor na pag-usapan ang tsa-tsa. Mula Senado, si Niva Asuncion may report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mariing tinutulan ni Senador Erwin Tulfo ang lumang usapin kaugnay ng charter change o tsa-tsa. Ayon kay Tulfo, wala siyang naririnig na konkretong plano tungkol dito pero tiniyak niyang tututulan niya ito sakaling may magtangkang isulong na to ng hakbang. Sinabi ng senador na hindi dapat unahin ng Senado ang tsa-tsa dahil marami pang mas mahalagang problema at panukalang batas ang dapat pagtuunan ng pansin. Binanggit din ni Senator Erwin na naaantala na ang pagtalakay sa mga pending bills at resolutions.

0: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang sa kanyang ikalawang sunod na paglalaro sa French Open. Filipina tennis sensation makakatapat si American star Iva Jovic sa first round. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
1: Muling maglalaro si Alex Ayala sa main draw ng French Open ngayong Linggo, May 24, laban kay American star Iva Jovic. Ito ang ikalawang sunod na taon na tatapak si Ayala sa prestigyosong clay court ng Roland Garros matapos ang kanyang makasaysayang debut noong isang taon kung saan umabot lang siya sa first round nang matalo kay Colombian player Emiliana Arango. Pakay ngayon ng Filipina tennis sensation na makaabot sa susunod na yugto sa pagharap sa hamon ni Jovic sa first round. Ito ang unang beses na maghaharap ang dalawa sa WTA Pro Tour. Kasalukuyang world number 17 at 17th seed sa tournament si Jovic, habang pang number 38 naman si Ayala. Bago ang kanilang tapatan sa French Open, nagtambal sila sa Indian Wells Women's Doubles pero agad na natalo sa magpartner na Hailey Baptiste at Yelena Ostapenko. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipina sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:36 ang atin pong oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.

0: sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag mo nang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Halagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:41 na po ng umaga. Mga balita mula sa Luzon, ikadalawampung Justice Zone ng Pilipinas, inilunsad sa San Fernando City sa La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Formal na kinilala ng Justice Sector Coordinating Council o GSCC ang City of San Fernando, La Union bilang ikadalawampo na Justice Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang seremonya na ginanap nitong Mayo 21, dumalo dito ang mga opisyal ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government na siyang bumubuo sa GSCC na nakatutok sa mga Justice Zone sa bansa. Sa mensahe ni Chief Justice Alexander Gasmundo, binigyang din ito na malaki ang magagawa ng Justice Zone upang mas mapigting ang koordinasyon, komunikasyon at operasyon sa limang haligi ng hustisya sa bansa, ang law enforcement, prosecution, courts, corrections at ang komunidad. Ayon naman kay City Mayor Hermine Hildo Gualberto, sa pamamagitan ng Justice Zone ay makakamit ang tama at mabilis na hustisya para sa lahat, kabilang ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol. DSWD Region 5 kaagad na tumugon sa kaso ng chickenpox sa mga Mayon evacuees. Sa detalye, wala kay Gary Carl Carillo na Radyo Pilipinas, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kaagad na nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, Albay, kaugnay ng naitalang kaso ng chickenpox sa mga evacuees na inilika sa evacuation center dahil sa banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng ahensya na handa silang magbigay ng asistensya sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Kamalig Municipal Health Office, mayroong apat na evacuee ang tinamaan ng naturang sakit, kung saan dalawa rito ang gumaling na habang dalawa naman ang nananatiling naka-isolate at patuloy na nagpapagaling. Nabigyan na din ng gamot ang mga naturang evacuee na tinamaan ng chickenpox, habang patuloy na inoobserbahan ng Kamalig MHO ang nasa 50 close contact sa mga itinalagang isolation room. Samantala, sinabi ng Kamalig Municipal Health Office na kontrolado na nila ang sitwasyon, habang patuloy rin ang pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong residente sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas.

0: po ng isang 22 taong gulang na dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG sa bayan ng Rojas, Palawan. Tinalikuran ng rebelding residente ng Barangay Hulo ang banta na ekstremismo upang magbalik loob sa pamahalaan, kamakalwa. Nakisa ang iba't ibang sangay ng kapulisan at lokal na pamahalaan upang gabayan ng dating rebelde sa pamamagitan ng programang Revitalized Police sa barangay. Nanumpa ng buong katapatan sa bandila ng Pilipinas ang sumukong kabataan bilang patunay ng kanyang tuluyang pagising mula sa maling ideolohiya. Tumanggap rin na nagbalik loob ng paunang tulong, pangkabuhayan at mga ayuda mula sa gobyerno para sa kanyang panibagong simula. Inilagay sa pansamantalang kusuriya ng 2nd Palawan PMFC ang dating CTG member para sa kaukulang debriefing at dokumentasyon. Nangako ang Palawan Police Provincial Office na lalo pang paiigtingin ang kanilang mga operasyon upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo

0: publiko 438.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
4: Ikaw ba ay naharana na?
5: Tumawin mo sana.
4: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
6: uso pa ba ang harana?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. Hybrid coconut seedlings ipinamahagi sa mga magninyog sa Southern Leyte. Ang balita mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakatanggap ng hybrid coconut seedlings ang mga rehistradong magninyog mula sa bayan ng Sugod, Lalawigan, Southern Leyte sa isinagawang distribution activity. Ang naturang programa ay bahagi ng pagtutulungan ng provincial government ng Southern Leyte, Philippine Coconut Authority, local government unit ng Sugod at Municipal Agricultural Services Office upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, partikular ang industriya ng niyog sa bayan. Dumalo sa programa sina Municipal Mayor Shepherd Tan ng Sugod, Provincial Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado at mga opisyal mula sa PCA. Ayon sa lokal na pamalaan, ang patuloy na pamamahagi ng hybrid coconut seedlings ay bahagi ng kanilang pagsisikap na masuportahan ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na pananim at iba pang agricultural support services. Inaasahan ding makatutulong ang programang ito upang mapataas ang produksyon ng niyog at higit na mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan sa harap ng iba't ibang hamon sa agrikultura at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Sa ibang bahagi ng Visayas, kuha tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Mga programa para sa senior citizens sa Northern Samar, lalong palalakasin. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Charmaine Perito Balves.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mas palalakasin pa ang mga community-based support program para sa mga senior citizens sa Northern Samar matapos makipagpulong ang provincial government sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated at iba pang partner organizations. Kabilang sa mga programang tinalakay ang pagtatayo ng Senior Citizens Daycare Center kung saan maaaring magsagawa ng mga aktibidad at social interaction ang mga seniors. Meron ding Senior Citizens Daycare Center para sa mga senior na may maagang senyales ng dementia o cognitive impairment. Kasama rin sa plano ang mobile care services na magdadala ng home-to-home care services para sa mga senior citizens na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga komunidad. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang serbisyong pangkalusugan, suporta at pangangalaga sa elderly sector habang pinananatiling aktibo at kabilang sila sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Samantala, sa Mindanao Bayanihan Job Fair ng Cagayan de Oro City Hall, nakakuha ng mahigit 1,000 aplikante at 38 employers. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahigit 1,000 job seekers ang sumali sa job fair na joint event ng Public Employment Service Office ng Cagayan de Oro City Hall at ng Department of Migrant Workers Regional Office 10. May 21 local companies at 17 overseas employment agencies ang lumahok din sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair. Ang bayanihan program ay nagpatibay ng interagency, multi-sectoral at whole-of-government approach para magbigay ng trabaho at suporta sa kabuhayan para sa mga OFW, kanilang mga pamilya, mga umuuwi na OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Sina DMW Region 10 Regional Director Emmanuel Toledo at DMW Undersecretary Attorney Bernard Ulalia kasama ang mga kinatawan ng iba pang regional offices ng national agencies ang dumalo sa kaganapan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Papasukin naman natin ang report ni Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag. DSWD Caraga, nagkatid ng livelihood assistance sa benepisaryo ng pag-abot program sa Alegria.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa ilalim ng pag-abot program sa isang benepisaryo sa Alegria noong May 20, 2026. Hinamit ang nasabing tulong bilang puhunan sa bagong tayong sari-sari store ng benepisaryo upang magkaroon ito ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan at matatag na kabuhayan. Ayon sa DSWD, layunin ng assistance na matulungan ang mga dating nasa lansangan na maging self-sufficient at mabawasan ang pagdepende sa social assistance. Ang benepisyaryo ay na-reintegrate sa Alegria mula sa Quezon City matapos umano nitong maranasan ang pamumuhay sa lansangan. Bahagi ang livelihood assistance sa mga hakbang ng pag-abot program upang masuportahan ang muling pagbangon ng mga benepisyaryo at maiwasan ang kanilang pagbabalik sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 22, 2026. Sa ating pong oras, 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli...
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Flight PR1043, now boarding.
16: Hey, that's us!
17: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Our very own flag carrier, Philippine Airlines.

0: you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
1: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ang araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal

tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy, aprobado sa Food and Drug Administration.

0: Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Poppy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Poppy Health Drink and bring health into your home.
1: Health into your home.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw o lamok. Barato o makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Inzumo. Maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Inzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
4: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapaspa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
5: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
6: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
7: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
8: Maingod to Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na tibuok nasod, no? Kay makita ta sa Facebook page Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Naka-hook up sa nato karon ang atong mga radio station, no? Sa mga local radio station ato nga madungog ninyo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. No, 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Na silang Sir John Mangobat ug silang Sir Renel, no? Ato ang station manager si Sir John Mangobat, Sir Renel ug si Sir Roland. Tanang taga Tuburan, maingod to nyo daha ang atong mga ka-I Love member. 107.1 Rail Radio Toledo City, si Sir Alan Puloyapoy. Ato ang mga ka-I Love member diha ug ato mga PNPFI, ato ang mga ka-equalizer farmers, no? Maingod to nyo tanang taga Toledo City. 100.7 Power Radio Bisdak Lutopan, si Sir Alan Puloyapoy, no? Taga Lutopan, taga Das. Oh, daghan kay tag mga kaubanan diha, labi na gyud ang ato ang mga I Love member. 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan, na si Sir Alan Rosite. Tanang taga Sambuan, maingod to ninyo diha ato ang mga nagpatalinghog, nagpaminaw sa ato ang DYAG 100 Radio diha. Maingod to. Kumusta? Kumusta mo diyang taga Sambuan? 94.9 radio natin Balamban. No, na diya si Sir Jojo Minorias. Taga Balamban. Ato ang mayor diya, si Mayor Amos Mayngudto. Labi na yun. Ato ang mga ato ang municipal agricultures. Ato ang mga mag-uuma diya sa Balamban. Dirit Barangay Liki. Kung saan pa ni mga bukirang bahin diya sa Balamban. Nadungog na to ang atong radio natin da. Mayngudto nyo diha tanan, no? Ato ang mga kaigsoonang mag-uuma. Adlaong Bernes, Pizza 22 sa buwan sa Mayo 2026. No, mag-uban ta ning atong usa ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan. No, karong alas 12, no? Alas 12 hangtod alauna karong hapon. No, alang ni sa atong mga kaigsoonang mag-uuma ug mga ka-I-Love member. Sinao tay makuha nga gamay nga mga pagtulun-an pamaagi sa atong produkto sa Asil Laboratories Incorporated ug pagtabang mismo pod sa atong mga kaigsoonan nga nanginanglan og tabang. Atong ma-assess paingon dito sa tuang kagamhanan sa Sugbo, no, labi na sa probinsya Sugbo, dias munisip provincial agricultures. Anya, sa dili pa ta maghisgot og mga maayong balita, ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ning atoang programa. Way lain ang atoang former board member sa Tresero Distrito Sugbo, CEO sa Asil Laboratories Incorporated ug sa Lacto Biotech Sugar Corporation, Engineer GJ Sanchez. Inubanan usab sa ato ang BP admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingudto niyo di Attorney. Wanji, maingudto. Ako sab di ay ang inyong kauban karong udto ha. William Rasmuyet lang gihapon. Unya ako ang partner karon dire no sa studio. Sir George Kayon ato ang PNPFI president. Sir George, maingudto.
9: Muyet.
8: Okay, Sir George, maingudto Sir George. Murag na i-function, malpunction ang ito ang line number

0: diri sa I Love Project og sa kaning PNPFI na to nga grupo. Maingot to Sir George, unsa na may mga kalambuan na atong ipang nahitabo sa mga nangaging mga semana, murag karon ang putaw nagbalik og kuyog ani atong radio station. Kanya mapahibaw na to karon no, unsa pero sa dili pataana, ipang shout out sa atong mga amigo or mga grupo nimo das PNPFI diha sa atong kalungsuran.
1: So ang akong ika shout out lang nato ni sa kinatibukan lang no kay di ma-memorya. So ang ato lang sa shout out lang ko sa mga municipal chief nato nga mga maabtikon kayo nga nag-alagad sa ilang mga membro po sa ilang matag lugar o ato sa mga barangay chief nga doon na po ilang mga kauban nga kaabag po nila ang matag sityo chief. So kini sila ang maalagaron kayo nga nagserbisyo nato sa voluntarism jud ang pagtrabaho ani wa giway sweldo walay honorarium apan kinasingkasing jud nila nga ingon nga advokasya jud nila ang pagtabang sa mga atong kaubanan pod sa mga miyembro sa labi na sa mga miyembro nato sa PNPFI o I Love Project organization nga makapadayon makalahutay sa ilang inadlaw nga mga panginanglan uban sa abag yun na ato ang mahal nga board member si Ma'am

0: DJ Sanchez, ang consultant po sa provincial capital sa in Agri, mao ning nagpadayon dito sa pag lihok nining mga programa nga iyang gisangon sa iya ni Gobernador Pamela Brecuatro para sa mga mag-uuma, sa mga mananagat og uban pa nga sarang nagkinahanglan og tabang gikan sa I Love Project og sa Kapitolyo. Og bonin sa mga shout out nato ang tanang membro dinhi sa PNPFI organization.
1: Okay, maingutan nyo tanan no mga PNPFI organization nato ang presidente dere. Madungog ninyo sa kahanginan o makita niyo sa Facebook page Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page niya. Makita po ni sa personal ni Sir George Kaayon nga Facebook page. Comment lang mo diha nga inyong ipang shout out ninyong mga kaubanan. Anya greetings no. Na ako'y pinaka idol no, pinalangga na to nga doktora. Anya mayor sa pinamungahan. Way lain, happy birthday Mayor Doc Gay Yapa. May untog diha mga Yapa family. Happy birthday Mayor no, Mayor Gay Yapa. Maayong pagsaulog sa imong adlaw nga tawhan.
2: Happy birthday Mayor.
1: Anya ato ang mga ka-I Love member no, na si Dexter Gallarde. Destoburan, maingoto dias tagatoburan na si Chilo, kini Chilo Purisima, destabuylan daw, no? Tagatabuylan, maingoto nyo diha, niya ni si Annabel, sa mani, Annabel Dispe, dias Poblacion Toburan, Dolores Tuling, o kani si Del Pilar Lahoy-Lahoy, dias Poblacion Tabuylan, Cebu, no? O niya, ang ato ang taga Asturias, no? Na taga Asturias, kani si Edita Rosario, oh, Edita Rosario, Jeline Perales, Genevieve Perales, o si Ginaline Estinado. Mao ni taga Asturias, kani si Kathleen Biato. No? Pinalangga na to ng I Love member sa Asturias. No? Magkira-kita ta diya. O mga adlawa, di ba Sir George? No? Naayod diya mismo si Ma'am Gigi Sanchez. Ikuan Sir George ang kompleto nga detalye kung asa ning dapita.
0: Ni ana sa... sa poblasyon no doon lagi na sa highway ang kining sa sitio dum sitio kuan na
1: Udlum
0: to
1: barangay
0: sa San Isidro
1: sa Asturias
0: niya
1: sitio Udlum
0: mga alas 12:30 na nagyo si Ma'am DJ pero mga tao nga muot-buot mo muhimamat sa ato ang kang Ma'am JJ Sanchez alas 12 pa naanana sila
1: nagtapok na anya kani murag manihap maniuto siguro daan
0: niuto daan
1: kaodan guys panimalay no kay og na magadi madalit murag pang snack na lang no kay kani tipaniuto mo kani oras ha no nakakaon na tagikan sa atong mga tagsa-tagsa ka panimalay og mga adlaw no diha sa Sitio Udlum, barangay
0: San Isidro
1: diya sa Asturias, Cebu. Kita-kita ta diha mga ka-I Love member. Atong gustong mo appeal, no? Gustong mo maminaw sa ato ang mga unsay programa sa I Love Project, adto lang mo dito sa maong lugar para madungog ninyo, masabta ninyo unsay husto o unsay maayong pagabuhaton o unsay maayong benepisyo nga madawat gikan sa I Love Project o di ba gikan sa atoang provincial agricultures ang atoang mga mag-uuma nga naa diha matagaan maggihan ni Ma'am Gigi Sanchez kay siya man ang atoang provincial consultant on agriculture food security diri sa atoang probinsya Sugbo atoang mga yungo atoang mga gipangkinahanglan ipakdawat na ipadangat na ngadto ni ato ang provincial agriculture ato ang provincial consultant ni Ma'am Gigi Sanchez no og mga adlaw ay mo wow diha kay aron madungog na inyong mga unsa inyong gipangkinahanglan nga basin matabangan ta diri sa atong probinsya Sugbo no unya ang ato ang agri balita no natay agri balita ni atong Mayo 20, 2026 nagpahigayon og distribution sa lactoplant biofertilizer unya kaning ato ang biopesticide sama sa Antika no Antika na tong fungicide and bactericide unya atong Icon nga organic insecticide dito sa Alicia Mulabi Sambuanga del Sur no, na, ato ang Zamboanga del Sur, Sir George, naabot na dito. No, nakadawat na ato ang mga kaigsuunang mag-uuma diha sa Barangay Alicia, Molabe, Zamboanga del Sur. No, itambungan sa ato mga barangay officials or sa ato ang lungsod, no? Sa ato ang mayor. Dito mismo gyud ang ato ang mayor, no? Si Honorable Cyril Rio Glipa, no? Ato ang municipal mayor diha sa Molabe, Zamboanga del Sur. Anya ang ato apong barangay kapitan sa maong barangay, dito si Rinibert Isoler, no? Ang ato ang barangay captain og mga kaubanan sa probinsya, sa Municipal Agriculture Office diha sa Zamboanga, Molabe, Zamboanga del Sur. Anya ang ato ang municipal agriculturist si Sir Elmer Ulyanas, dito pod mogi silbing nagpasiugda ning atong programa sa pag-apod-apod, no? Makita man ninyo diri sa ato ang screen, no? Una ato mga beneficiaries nga nakadawat sa ato ang mga produkto nga gikan sa ASIL Laboratories Incorporated. Kani nahimo ni sa probinsya, sa munisipyo, pamaagi gyud, no? Nakita man nila unsa ka epektibo ang produkto sa ASIL. Managi moy gi-purchase, moy gihatag sa ato ang mga kaigsuunang nanguma diha sa maong lungsod, unya pabor kayo sa kaning barangay kay sila gyud mismo gihatagan sa atong produkto. No? Pamaagi kaning gulayan o paingon dito sa Humayan. No? Kay naman ni gulayan pod nga area kaning mga sa inyong taong batong mga high value crop ni Sir George, nasa ni Humayan diring dapita kaning sa Molabe, Zamboanga del Sur.
0: No? Dili lang di kay kuan lang.
1: Mga dili lang ingon nga mga
0: tubigan.
1: Tubigan. Napoy gamay bukid-bukid nila nga makatanom sila sa mga high value ng mga utanon, no? Dihan dapita. Tumpakpakan ang barang ang lungsod sa Molabe, no? Zamboanga del Sur nga gisuportado gyud sa atong municipal mayor dihan dapita. Nga dili kay 100% silang nagamit ani mga inorganic serba. No, kay kanig yung buhata kaning sige ta gamit pila na kakatuigan. Gikan pa sa panahon pa ni sa masagana 99. Unsa pa ning mga tuiga, no? Unsa pa ning mga to? 1973.
0: 1970s.
1: Oh, 1973 nagsugod ning masagana 9, masagana 99. Unya unsa epekto karon, no? Unya unsa epekto hantud karon nato nga gigamit kani nga mga fertilizer nga mga grabe ka isog. Nadaot pa ang atong yuta. Nadaot pa ato ang
0: nadagol siya.
1: Oh, nadaot pa atong kalikasan, no? Nadaot pa to ang mga, di ba? Ang gipangkaon pa nato mismo gyud nga grabe ka makanser ng mga tao.
0: Na yung mga chemicals, no? Nga maka...
1: Chemicals. Naatay video nga ato ipakita karon. Atong paminaw ni Sir George kay kanikabahin ni sa Masagana 99, kaning food security is the national...

0: probinsya or sa tibuok nasod. Atong paminawon ang usa ka video na pamaagkabahin aning Masagana 99.
1: It's May 21 and today in Philippine history, Masagana 99, the program once hailed as the answer to rice shortage in the Philippines, was launched in 1973. That's 53 years ago today. I am Mona Magno Villus. I hunt down ancestors and chase fascinating stories in Philippine history. Pinakilala ng programa ang Miracle Rice, isang variety mula sa International Rice Research Institute. Kasama ang fertilizers, herbicides, and pesticides, mabilis na tumaas ang ani. From 1975 to 1976, naabot natin ang rice self-sufficiency. Ang press release by 1977 to 1978, nag-export na raw tayo ng bigas sa ibang bansa. But according to former Agriculture Secretary Carlos Dominguez III, we were never a rice-exporting country. Marcos Sr. proudly declared that he would not gamble with the stomach of the people. At least sa mga unang taon, may semblance of success. Pero habang tumatagal, lumilitaw ang mga problema. Ang credit scheme na dapat tumulong sa maliliit na magsasaka ay naging pabor lamang sa malalaking landowners. Loan repayment na dati ay nasa 90%, bumagsak sa 35%. Ang resulta, 800 rural banks went bankrupt. By 1980, only 3.7% ng small farmers ang nakikinabang sa programa. Ang iba, bauna sa utang. Ang matinding paggamit ng chemical fertilizers at pesticides ay nagdulot din ng pinsala sa kapaligiran. Na-deplete ang groundwater, nasira ang biodiversity at nagkaroon ng mga health risk ang mga magsasaka. Ang Bureau of Plant Industry

0: imbis na magpatuloy sa integrated pest management, nag-focus na lang sa murang pesticides. Nagkaroon ng short-term gains pero may long-term losses. Problema rin ang political patronage. Ginamit ang Masagana 99 bilang vehicle ng Marcos administration para palaksin ang suporta sa ilalim ng martial law. Loans with subsidies madalas nakaangkla sa political connections. Kaya't imbis na purely agricultural program, naging bahagi rin ito ng political machinery. Nag-promote din sila. Nagkaroon pa ng basketball team called the Masagana 99 Rice Growers. By 1984, tuluyan nang iniwan ang Masagana 99. Ang mga sumunod na programa tulad ng Intensified Rice Production Program ay nagbigay din ng temporary relief pero iniwan pa rin ang mga magsasaka sa utang. May mixed verdict ang programa. Success dahil naabot ang rice self-sufficiency at na-avert ang food crisis nung panahon na yon. Failure dahil hindi sustainable, nagdulot ng utang, bank failures at environmental harm. What did we learn? Hindi sapat ang short-term solutions. Hindi pwedeng puro chemicals at utang. Hindi rin pwedeng gawing political patronage ang food security. Ang rice program ay dapat para sa mga magsasaka, hindi para sa mga nakikinabang sa kapangyarihan. Ngayon, 53 years later, iba na ang agricultural landscape. May climate change, may global trade pressures, may bagong technologies. Ang kailangan natin, sustainable farming, climate-resistant crops, diversified food sources, transparent credit systems, at political will to help farmers. Food security is national security. O, di ba?
1: Okay, no? Mao na ang ato ang murag kaagi ba? Sa pagpanano, maning humay. Human, na-success kay naka-produce og mga daghang bugas. Pero na-failure kay ang kadaot gipambiyaan sama sa ang yuta, guba na. Unya, nagkautang-utang ang
2: mga tao,
1: ang mga mag-uuma. No? Uya, sa ito apaan ni Sir George, dili gini pwede nga kanang pang short-term, ang una-una na to, anira ba?
2: Alam,
1: pang long term gyud ato ang solusyon ani kana unsa man kung sige ka gamit ani mga chemical nga mga fertilizer mo na short term kana karon ra ba harvest karon pero sa sunod nagkawa
2: na dunay siya bad effect.
1: Yes, pero ginggamit kas produkto na to nga butang ta kaning ato ang biofertilizer nga lactoplan kanilang unsa may naa niya ang imuhang yuta karon nga naguba na nga pila na ka sako daw sa pamuturok daw sa makaabot ni mo imong yield nga imong gusto imong harvest nga imong magusto ni mo muna mo bundak kag maayo nga mga inorganic nga mga fertilizer.
2: Mahinahinay siya balik.
1: Mahinahinay o balik kung gigamitan aning ato ang lactoplan. Unsaon man? Example, usa ka hektarya ni mo nga humayan. Hybrid. Yeah. Karon hybrid seeds na may ipanggamit. Hybrid rice seeds na ipanggamit. Lain-lain variety na mga hybrid. Kung hinggamit kag napo kasako, complete putas unsa pa na atong ipanggamit, mo total siya 10 bags sa usa ka hektarya. Katunga ray palita. Duha ka litro ang iilay sa katunga. Duha ka litro nga lactoplan. Makuha gyapon to imong gusto nga naabot nga yield.
2: Pero maminos iyang gasto.
1: Yes, naminos iyang gasto. Mudoko iyang yield, increase iyang yield. Pagkahuman, naulian, pagbalik ang niyang yuta nga matamnan sa nagsunod niya mga apo. Ha? Muna'y ipik sa produkto. Dili kay kanang sigitag bundak. Muna'y pang, kanang ang nasabta na ko ito, short term, sigag bundak ang mga abono nga anha rataman baka makaharvest ba? Kaya masasunod na sa budako naman sa imo ang pangabuno. Kung kinana, budako na sa imong gasto. Di gyud magaglon, di gyud magsilbi, di gyud mo'y solusyon. Ang solusyon atong sagulan og mga
2: organic nga
1: mga fertilizer sama sa lactoplant nga biofertilizer nasa tay mga insecticide no or fungicide para sa humayan labi na gyud kana mga bacteria leaf blight na tay antika nga fungicide and bactericide registrado ni tanan ang produkto ni Asil Laboratories Incorporated nasa tay para sa kaning pijangaw mapud nga mudugok man pud mapilde man ang nangumaan na og humay kung madugukan kag pijangaw oh kanang mga borer ba Sir George
2: borer, huh?
1: Kung naa kana nasod na diha sa ato ang humayan pildig ka og dinan nimo masumpo kay hutdon man na putol-putol man na punuan sa imo ang humay
2: o mga putol oh,
1: sa ato pa mo yellow ana di na kabunga natay icon ana Sir George atong icon nga organic insecticide mo nay kasulbaran.

0: iwas langaw,
1: iwas baho, iwas pig. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho, Mag-Enzumo.
2: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abtik ang imong mga manok panabo.
3: So free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo nilang tanaw ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
2: Sa Lactovet, sure winner ka

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga ito sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Alang sa imong mga manok panabo, ania na ang imong giginhanglan. Lactopet 100%.

0: gastuhanan sa papatubo o paglifay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa Lactoplan. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplan? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus o ban sa Lactoplan.
1: Alas 12:35 na, balik ta sa itong programa ang Gabay sa Kalambuan. No, kinahanglan ato mga kaigsuon ng mag-uuma asa makapalit no produkto sa ASI Laboratories Incorporated. Kung ganahan tag Shopee no. Ana Shopee, Lazada, ang link na sa comment section. Makita niyo diha, i-search niyo sa ASI Laboratories Incorporated or maklik niyo ning link na to diri sa ato ang comment section, makita tanan ang produkto ni ASI Laboratories. Pili mo dito, no? Gikan Lactoplan, Antika, Icon, 3C sticker, Lactobet para sa mga kahayupan, no? Nya nata insumo para pawa sa baho, pawa sa langaw, di ta mabarangay. Na diha, makita na to diha sa ato ang comment section, na link ni Lazada, na link ni Shopee. Ganahan po tag naatadyas Dabaw nga nakapatalinghog na to, na mainaw na to karon. Naata diri sa may Triple N, no? Agri Supply diha sa Kapatagan, Dabaw del Sur. IBS, no? IBS Agri Supply. Napo diha sa may Kapatagan o Pacifica Agribet Supply na ito diri Cebu, taga Cebu, taga Bohol ka, na diha sa Alturas, no? Alturas ilang grocery na diha mga produkto o napo ka diha sa Zamboanga, no? Kaning EJ Agribet Trading, tanang outlet ni EJ, pangutan na mo sa ilang mga naitaghan na diyang display sila, dahil maglibog mo ba ng taghan mo kayo ng mga produkto nga nakadisplay ni ana, pangutan na lang mo asa ang produkto ni Asel. Ay naga, nakalinya na diha po ang product ni Asel. Gikan sa Lactoplan, antod paingon diri sa livestock o mga fungicide o mga insecticide na ana diha ni EG Agribet Trading. Okay? Anya, parcel ta mo to Lazada o Shopee. O diba?

0: motawag mo sa moang contact number dire no naapuntay 0925-4511-765 nahan mo purchase gikan dire sa to ang company dire sa tong tindahan kami na mo pada paingon ninyo diha pwede ra pod gihapon tawaga lang ni no og di kaning 0032-23-3455 sa landline na mo nga company number dire sa Cebu City. Sir George, kumusta man, no? Balik ta sa imuhang, kumusta man atong mga lakaw sa nangaging mga adlaw or mga kasimanahan kay tataod na ta, magkuyog, no? Ato pang pila na kasimana. Kung sa may mga update ni mo, no? Mga update ni mo kung diin man mong inyohang mga seminar sa iLab o sa PNPPI.
1: So, ang ato ang niaging mga semana, dito ta nag ang sa tining sa Asturias, mo ginigipukusan na to sa ini yung mga bulana. Kay daga naman na nag-request yun nga ma-orient yun sila sa I Love Project ni Ma'am JJ Sanchez nga mo hatag og topic ana ba? Nga kabahin ana nga ilang gusto nga katong akong gisulti nga dunay makita nila nga mga instrumento bago mga teknolohiya sa pagpanguma nga mas dali nila nga mas dali ang ilang pagpananom.
0: Oh, dakog agi sa usa ka adlaw.
1: Dakog agi sa usa ka adlaw kay muna ilang gusto gyud makita yon kay ako istorya raman to. Mao gyud ang ilang tuyo nga makita. Muno ato tatong niaging Sabado na schedule na gyud to dito na gyud ang mga farmers. Unya dako man kayong mga kakulian nga mo dito na unta sila paingon si Ma'am JJ uban ng mga staff sa I Love Project Asil.
0: Oh, kompleto ng team.
1: Kompleto ng team. Ni kalit mag-ulan. O kusog kay wala niya ni landslide.
0: Oh, natangkong so, sila.
1: Natangkong oh. Dito pila ka oras sila naguwat o kanus ama.
0: Mawa ang landslide.
1: Mawa ang landslide. Di magyo mada bisag na duna ni agianan. Pero dangog gihapon kay nay mga gagmay-gagmay bato beside ang sakyanan.
0: Kuyaw kayo.
1: O kuyaw di kakupot ang ligid. Kay dulhugon man to. Dulhugon man lugar ah.
0: Diha sa may TCH sa may Transcentral.
1: O Transcentral. Mawa man ayon gi reschedule karong mo nang karong Sabado.
0: Karon ugmang adlaw.
1: Ugmang adlaw. Mo na nga ako ang giawag unta nga ang katong dunay mga farmers nga nakadungog karon unya katong ni follow po sa page na to sa I Love Project nga makapangawag po sila pagtambong ang mga adlawa
0: ugmang adlawa
1: kay nindot jug ayo makita niya ninyo kay ako mismo nakakita ang gyukwana dako kayo ikatabang yun ang mga ang instrumento nga mahimo gyud nga di na ka mabaw og duko-duko di na ka mabaw og ganang tapo ana yuta pagtabon sa giftisok ng mga
0: kung magpugas liso, ka
1: magpugas
0: ka og mais dili na ikoy-koy pa imong tiil no kadto na pagtusok nimo to mugawas na pila ka lusok nga mais pila ka lugas sa mais mao na to pagtabon dayon
1: automatic ang tabon. So kato mga masakit og hawak dili na
0: mura na to gisungkod no gisungkod ba
1: lang.
0: Pero
1: nindot yung kayo, niya ka na pong pagpanguhaan ng mga sagbot sa nanay na naman ay mga tanong na nurok na. Niya, di mo na pwede di mo nga patakaan na mo nagdaro-daro kuan.
0: Tudlingan.
1: Tudlingan niya. Kanasang magsigit ka guna, tuslok ka ng mga kuha, makuha ang yara mga dahon-dahon. Pero ang gamot na ra, adali na po kayo muturok.
0: Muturok, musalingsing isang balik.
1: Musalingsing balik. Pero katong usak na instrumento po niya, ikay-kay lang ni mo, madaan ang gamot.
0: Madaan ang gamot.
1: Wala dili maunsa ang imuhang bagong iturok ng mga tanom. Muna nga dako kayo og bintaha nga naagid ta ana.
0: Ugmang adlaw mapatalinog na nila. No? I-shout out na ang katang mga membro nimo ugma labi na gyud ang presidente diha dapita. Kinsa may nagdaan nimo diyang barangay o kanang sitio.
1: Ang presidente diha si Mr. Kuratsa.
0: Kuratsa,
1: presidente sa
0: Kuratsa, si Ma'am Kuratsa o Mr. Kuratsa, si Sir Kuratsa, ugmang adlawa. Andam-andam, matapok na mo ang mga tao pagbalik kanya. Kita na lang mga yung pasensya no kay si Ma'am Gigi and behalf ni Ma'am Gigi Sanchez. Tinuod yun no nga lisod man sad isugal na to. Total na pa may line. Na pa line Sabado. No mo na karong Sabado ha. Tapo ka pagbalik no atong hangyoon pagbalik ang katong mga tao nga nanganha na atong nangaging Sabado. Manganha pagbalik karong Sabado ha.
1: Okay, na maklay mga gikan po sa Petrolio po.
0: Yes, na. Oo, nga. Na ang grupo.
1: Oo. Na pong grupo nga maka-atlag sa mga...
0: Na ginagmay tabang.
1: Gagmay, ginagmay, gagmay tabang. Pero at least na, maka-abang yun.
0: Maka-abang.
1: Seeds, corn seeds.
0: Oh, corn seeds. Oh, sapay lang mada.
1: Sapay lang mada.
0: Oh, atong dawaton, no? Atong dawaton kay kanikaayuhan ni nato nga mga mag-uma, Sir George.
1: Mag-uma, oh. Unya ala po ay ang kuan usapod ang programa po sa food security na ama po ika bisag ginagmay tuod pero nanay pagkaon bugas og nana po sudan nana di usa ka box ana oh matagaan ang mga farmers in town nga ni mutambong nito mamauli lang nga dili sila empty handed pagpauli na atong, adi madala
0: atong pasalamatan si Sir Kuratsa no kay tugihan kayo na
1: tugihan.
0: Musungko sa ato ang mga katauhan dihang dapita niya. Shout out sa Naco Areno. Ako ang provincial municipal agriculturist po diha sa lungsod sa Albor, si Sir Wendell Malaran niya inubanan ani si nagtanaw na to karon si Sir Eri Pintikase. No, ato ang mga igagaw diha sa lungsod sa Albor, no, Barangay Turil. Kumusta mo diha? Anya nahuman na gyud no ang ato ang kapistahan. Mangandam na punta sa sunod tuig na tong kapistahan sa buwan Mayo diha sa lungsod sa Albor. Nya, kumusta mo diha Sir Ere? Ato ang organic advocate yun ni Sir George. Kanang gusto gud ani nga di gyud mo gamit dig mga chemicals nga mga pagpamumba diha sa atong mga tanom. Nya usa sa ni siya nga mohatag og serbisyo nga pagtudlo nimo unsa kaon pagpatambok sa imong mga ipangtanom nga utanon, ipangtanom nga tanan, no? Kaning humayan nya kani sa mo ubi man eh ubi production ni diha.

0: pring pagpatudlo pamaagi po sa atoang lungsod sa Albor, no, suportado po sa atoang mayor si Mayor Dondon Buates. Salamat kay ninyo diha atoang mga kagamhanan, no, diha sa lungsod sa Albor. Anya, balik ta Sir George, no, sa imuhang mga uban mga lakaw, diin pa man ka sa mga nangaging tulido unsa pa ning uban ato ang agi pang Asturias, Toledo, Balamban, paingon na dito sa San Remigio.
1: So ang katlong nangagi mga nangagi pong mga semana o bulan na ba kang kini sa magdugo, nakadawat na gina sila og mga tabang gikan sa kang pinaagi ni Ma'am JJ Sanchez gikan sa Kapitulyo.
0: Okay,
1: mga,
0: gikan sa suportado gyud ni Kupang Barikwatro, no, atong gobernadora. Anya, kung samayan kaning samay Toledo, sila mo to'y nagkuha. Unsa ba to? Unsa may nadawat ato nila katong mga food packs? Unsa pa may lain nilang nadawat, no? Nga gikan dia sa probinsya Subo.
1: Naka na kanang mga linata ang suod ato
0: mga pagkaon.
1: Mga pagkaon jud. Pintigot ang lipaya nila nga naagyud ni tabang gikan sa Kapitulyo gyud nya tro ni Ma'am DJ Sanchez. Mm. Sa iyang paningkamot yung nga mahimo so nahimo gyud. Gitabangan po sila sa barangay nga ang sakyanan sa barangay dias magdugo mo'y gigamit.
0: Mo'y gigamit, mo'y gikargahan.
1: Pagkuha sa gikargahan.
0: Okay, kana ang pag-transport, dako.
1: Ang pag-transport,
0: na, no, dako na o kanang inang laga, gasolina.
1: O, gasolina sa barangay. Kanya,
0: ang libor pa nga mo karga sa ito ang mga kuhaon na to.
1: Ang ato itong membro mo'y naghakot.
0: Wow. Okay ra kay naamang kita yung mga membro nga why man magunahuna o pang sweldo. Pasangiya lang, mahumani nga misyon. Mahatag ni sa atong mga kaubang kamimbro. No? Mama, na may mga tao na inana. Ato nang pasalamatan sila kay ugwa ning mga tawhan na lisod ta, no? Kay uglonglong, hunahuna nga wise wildo, di kong trabaho.
1: Di kong trabaho.
0: Naapag yun tayo mapili. Naapag yun tayo masampit nga mga kaigsuunan na to. Nga voluntaryo.
1: Voluntaryo.
0: Mupasan, mulukdo. Kung unsay angay nga makatabang sa uban mga kaigsuunan o sa atong mga kagrupo sa aning sitwasyon na to karon ya labi na gyud grabe ka init Sir George, no, ato ang mga mag-uuma wa na maka

0: pagbises. Wa na gyud pantanom. Mato makaabag to ginagmay nila. Naay madungag, naay masud-an mientras naguhat-huwat aning maayong tubo no pagpanguwan aning atong uwan. Unsa pa mawa aning atong ka init ni panahon? Ano nga laos manong tangkong. Laos ron ang palya kung minus kag source og tubig. Mo nay dakong hagit sa atong mga kaigsoonang mag-uuma. Labi na gyud ang atong mga I Love member na katong uban naka-request ng mga host.
1: Oh, naka-request na, labi na sa liki. Oh, nasulbad yun ilang problema dito.
0: Host. Oh, para mo katay ang tubig paingon dito sa ilang madol-dool. Paingon dito sa ilang umahan nga dol-dool sila hakutan. Di ba? Kay namang gyud layo na gyud kayo. Plus dungagan nato tong host, madol-dool sila hakot. Oo. Dako kay katabang. No, ang ato ang kaning pagpanerbisyo sa atong kagamhanan niya. Kinaot ng uban pod no dire sa norte o dire sa kinatumyan sa Sugbo no dire sa south area ang kinakot atong tumoy kayo diha nami daghang mangunguma diha daghan kay mananom diha naot nga maabot po na dito dili lang kaning dadol-dool ra nato dire kaning third district fourth district katong tumoy na dito Santander o dire pod Danbantayan Medellin diang dapita kinaot pod nga abtik pod kayo ang ilang mga municipal agriculturist diha nga aron matabangan sa probinsya sa
1: Subo.
0: Wan dinay pamulitika Sir George ang pagpananom kay kani. Pagkaon eh di ta magunonag adik ko kay kuan dili na no. Mudawat gyud ni sila kung unsay atong ihatag gikan sa probinsya sa Subo. Unsa pa may lain nato nga kuan Sir George? Imuhang San Remio no, Tuboylan, San Remio. Unsa pa may atong gipang agi tapok-tapok nitong dapita.
1: Ako nag-observe lang yung ko Sir William no sa tanang mga ato ang mga membro po sa PPPI o sa ILA project na mostly sa ato ang mga membro po nga dunay mga anak, dunay po'y mga nanarbaho, nga dunay po'y wala sa in-town kapanarbaho na nga niyog siyudad kay manarbaho, wala yun.
0: Wala katrabaho.
1: So akong nakita nga nagsasigon sa akong pagpangutan na nga gusto na lang yun nung ta mag-uma na lang yun kay tungod sa mga ang programa sa gobyerno unya o sa tabang sa gobyerno murag tan-aw nila maayo namang yun maayo yun pero ang paglihok na lang ang ilang problema yun Sir William kanang ang naaslay luna pero gamay ra okay. Dili siya ka sustain sa ilang ilag yung panginanglan kon ilag yun ang ato na sila mo focus nito dili ka sustainer alanganin. So nag-meeting me sa mga opisyal dito sa Remio nga naa may mga yuta nga dagko nga usaray tang iya pero wa matikad anugon kay ba ano ang gapang lantaw unya akong gi pangita ang siya tag iya buot okay ra po siya paabangan niya
0: okay.
1: Oh, paabangan.
0: Biluwa, tinuig.
1: Oh, tinuig.
0: Unsay sabutan.
1: Oh, buhatan og sabot nga kanang ubos, mubo lang pod nga abang pod, okay. Para po natabang sa mga katawhan po nato. Karon, gi-organize na nga matawag na to og livelihood farmers kuan siya para sa nga matabangan nga duna gyud sila mabahin nga matamnan
0: sa grupo
1: unya ang tabang sa ato ang gobyerno labi na kang Ma'am JJ nga siya mo ay kuan yun ani do nagi advocate yun yan advocacy yun na yan yung kining pagpananom unya uban sa tabang sa asil no ang dako kay nilang gusto nga matuman yun na siya. Ako naman yung gi-introduce ni Ma'am JJ niya ni approve siya ni pero ipa-clarify pag yun kung sa unsa nga ang kiniba mga tawhan na mag-uuma bigid ni unya
0: kamay
1: masulos kamaos lahat niya naamay siya yung mga teknisyan na to din eh
0: yes naay mo assist
1: sa project mo assist so anugon kayo og dili gyud siya mapustro amo nang nasabutan na mo nga abangan among yuta uban sa pag naamay mga financial problem po dana among gisabutan nga masulbad na mo na pinaagi sa pag auto sa mga institusyon
0: pagparingkamot asa gyud masulbad gyud
1: makatabang gyud ana nga makagamit yuta o
0: anang yuta
1: oh labi na kana mga instrumentos pag darog yun ano
0: oh, kana oo oh, oh.
1: Oh, naanay mga standby nga mahimuan ang mga papel na lang unsa mahimo gyud natatay mga tao nga muhimo sa feasibility study
0: oh.
1: O muhimo sa pag do na tay auditor nga kuan ana kay mo involve man gyud na siya og kuan gyud
0: financing
1: kwarta so ang kini nga higayon na daghan na kay nagpaabot nga kanus ani may tabo oh bigpaspasan gyud ni naturon nga mahimo gini siya dili man lang kay sa Saramiora dili man lang kay naamo po sa Astoria Sir William dako ako sa nakita dako kayo ang one of mina ko mga 8 to 10 hectares na siya nga dako kay one ng sa una din na humayan na siya humay
0: o nga karon
1: nagdi irrigation si daghan kag tubig
0: saya nga anagod
1: pretty saya nga nga usara po itag iya kayaya ni tag iya nga wa man siya magatiman ani di man po niya pa ipakultibate itong mga kuan na po mag-auma so kinang lang po nga doon naging kasabutan ana yun nga maabangan naging na siya kaya hadlok pa siya o maglisod siya papahawa
0: tinaon mga po na yung mga sigurista ba kayo na yung mga nayota nga kuhan kay kaya experience po na sila ka, o ikaw na yung nag trabaho da maglisod na po ka o pagpakumay na nai kontrata
1: nai kontrata
0: nai si kasabutan nga pag-apirmahan nga para hapsay ang dagan nga mo ni atong bayloay. Mo ni imo ang tinuig or mo ni imo ang binuan?
1: Oh.
0: O, ginana ba?
1: Abangan siya. Yep. Ang responsible na nga atong organization nga og ang mga members po sa I Love Project. No, nga mahimuan jud siya nga ang membro aduna gid siya luna nga diha siya maguma, diha niya tikaron uban sa matabang sa ato ang I Love Project. O sa Kapitolyo.
0: O,
1: mo gini.
0: Mo magina, anya ang LGU, ato ang Municipal Agricultures, mo alalay po dito, mo assist po nato dito, para mabuhi gyud ang ato ang mga kaigsoonang nanguma. No?

0: Doon na mangitag iya. No, mo na nga kining atong organization og ang partner man ta sa I Love Project Board nga maoy mangako nga maabangan ang lugar nga mapuslan kaysa tan-aw lang na nga di mapuslan
1: jud. Perte na no, perte yung daghana na diri
0: sa pinaka.
1: At ag iya murag usara ka buok.
0: Usara.
1: Pasagdi na da kay kortahan
0: man
1: siya.
0: Kortahan man.
1: Unya ang mga tawo nga gusto untang mo ugmad. Dili man pwede kay di man ila.
0: Di man ila.
1: Mo na
0: mo na ini tabo.
1: Usasad na nato nga ato ipaabot jud no sa ato ang probinsya nga mahangyo na to ang ato ang gobernadora no si Gumpam Barikuatro nga ma-assist ni
0: ma-assist,
1: sa ilang mga tao pod ba ang unsay kinsa ni department ang ma-assist ni ani para og unsay kasabutan makitahig makuha na si gobyerno patamna na ang buhis niya ani butyo taa mo gamay ina na ba nang
0: naay
1: kasabutan ba para ang tagiya pod si yuta ganahan pod dili pod ingon nga magpanagana kay naa may katugutan gikan sa gobyerno. Una na sabuto na ato nang ihangyo ato na ipaabot sa ato ang probinsya dire no sa Sugbo labi na gyud ni Gumpam Barikuatro para madapo na nga mga si Ma'am Gigi mo kamauman mo istorya ni ana.
0: Oo, oo.
1: Para mapadungog po na og kinsa na nga mga ahensya sa probinsya ang mo-assist ni ana nga problema. Sayang ang luna sayang, na way tanom unya gipabayaan ra sa tagiya nagbayad hinog buhes pero atong sabuton kung magamit ba unsa na to nga magamit ang yuta para matamnan og mga lagutmon or makaon sa mga katawhan sa probinsya Sugbo. Okay, Sir George kanang bisag na kay mga pang-text mga chat diha sa imong imuhang cellphone ako adre na si Sir John no John Carillo ato ang station manager ato ang station current news and current affairs director no si Sir John Carillo nagtan-aw na to karon Sir George niya si DYEG Sambuan. Maing hapon mga kabantay lanog-lanog ta dire sa Sambuan no Sambuan na si Sir Aran Ducite kanya siyempre ang ato ang amigo si Rex Abilarde nagtan-aw na to karon away paksiw da no kay ting paniudto na

0: ako ang mga kaigsuunan, no? Diya, mga kaigawan, dito, mamuha, no? Ako mama, mili, diya, sa Turil. Ah, barangay Turil, diya. Kumusta mo, diya, ma? Kanya, ako mga igsuon, diya. Nga naa, diya, sa maong barangay, diya, sa lungsod, sa Albor. Kanya, ato ang mga kaigawa, ang mga amigo, diris Tulido. Oh, silang Kuni, no? Silang Kuni Umayan. Ah, silang Tikong, Bus Tikong. Kanya, ato ang equalizer pa, ah, mga farmers equalizers, no? Diya, si Sir Nolan Tulod. Oh, no, mga grupo ni Sir Nolan Tulod diha sa Tuburan. Kanya ito ang kauban na si Arche, no? Boss Arche na sa Tuburan. Na dito San Juan kay adaghan na sila gitanom Sir George. Inigato sunod na tong seminar dito. Naanag yun tayo makita nga ipikto. Naanag tayo makita nga mapupo nga mga tanom nila dito ang dapita. Nga manok, no? Nadaghang manok na dito ang agipangkural na nila. Kanya daghana kita makita kung mag-seminar ang I Love Project dito sa lungsod sa Tuburan diha sa barangay San Juan. Eh libre na ha ang ato ang binyo diha. Basin og katong mga grupo sama niyo Sir George nga dol-dol nya maglisod mo og dako nga binyo. Pwede kay to dito gyud sa ato ang Kamam Gigi Sanchez no na dito sa barangay San Juan. Natay training center dito sa I Love Project. Pwede kay mo dito nya na mga lingkuranan. Pagdala mo og pagkaon ninyo kay lisod kay palitanan dito og pagkaon. Pero kung magluto mo pwede ra san makaluto dito. No, pwede ra gyud dito ang dapita. Kanya ato ang kanang mga reunion, ah, mga magreunion mo.
1: Reunion,
0: no? Oh, nyohong grupo. Pwede kay mo dito sa ato ang training center diha sa Barangay San Juan Lungsod Tuburan. Nya. Kana gi pamaagi ni Ma'am Gigi, iya nang gibuhat, iya nang gihatag og kahigayunan para nato mga organizations para di maglisod kay kasagaran na ba karon og why mo dalit, why mo sponsor? Why mo sponsor nga mga nga binyo magbayad ta
1: bayad
0: kana libre na no naisuga naisound system oh unsa pa inyong ipangita adto mo dito adto mo magtraining sa Barangay San Juan no atong pakpakan si Ma'am Gigi Sanchez kay kanigi gidalit ni niya para jud nato nga mga organizations mga farmers organizations mga fisher folk associations or mga kanang mga grupo nga maghug na una pa mo wamoy ka silungan libre to dito. Kanya alas 2:59 naman sa kauntuhon. No, ang Lacto Papi. No, ayaw mo kalimot pag inom og Lacto Papi yun. No, kay kaning Lacto Papi na to. Mawag yun yung makahapsay or makapaligon, makapahimsog. Labi na yun atong immune system. Kay og luya kag immune system, pilde. Luya ka kanunay, no? Sir George, abtek kanunay, prebuyag. Sige inom aning Lacto Papi, no? Kani, Lacto Papi food supplement. 30 ml katulo sa usak adlaw og na kay maintenance mas maayo katulo ka mo inom. Pero trabahante lang kanya, di ka kainom og udto, inom og buntag. Inigdayon pong humagpan ni hapon, inom sad og Lacto Papi 30 ml usa ka shot glass. Mora na imna. Kanya, antod-antod i-maintenance na nimo.
1: Para likod sige, lang
0: yun. Sige lang yung inom. Pero na kay maintenance ng mga high blood, mas maayo katulo kamo inom sa Lacto Papi. Buntag, udto, o hapon.
1: Hapon.
0: Para katong imong ipang take nga mga maintenance nimo nga mga capsule or mga tablitas, ang saman, para high blood, para sugar, matunaw yun to siya, magamit yun to kung para asa to ang mga tambal nga naa dito para asa to magamit yun. Kay gumikan kani ato ang probiotic Lacto Papi food supplement ha
1: buntag kum inom
0: buntag kum inom Sir George
1: ko ini ka deng katog okay ini ka to lakaw man ko mo na di ko
0: anya
1: buntag reg hapon dayong katog
0: anya nasa natay link no nata sa Lazada og Shopee ang link pod sa Lacto Biotic Food Corporation makita ninyo diha sa comment section maka-purchase kag Lazada maka-purchase sad ka og Shopee. Kanya, o gusto sa kamuari yun dire. Labi na yun, ato mga I Love member, katong nanay mga ID. Kung naa ka dire sa Busite, diretso kagpalit dire sa atong pisina, dire sa atong tindahan, dire sa first floor, siyempre, discounted ka, kaya nanay mo kay ID.
1: No,
0: ipakita lang yung mga ID dire, na membro ka sa I Love Project, inigpalit ni mo dire, ang SRP, i-less na siya sa percentage para sa mga membro sa I Love Project. Okay? Ano, alauna-uno na. Sa Koton. Sir George, imo ang pulong pahinapos para sa itong mga kaigsuunan, mga member, mga I Love member, mga PNPFI.
1: So, ako lang i-announce, no, nga pag-auhag, nga doon natin anniversary karong June 6 o 7 na nahug ni siya duha ka pizza nga adlaw kay magsugod ta ariman sa alauna mahuman sa ta sa alas 2 kadlawon. No? Kay naata sa beach resort ni Ma'am Irna just Toledo at bang yun sa kanang mall diha at bang diha na ang naang beach resort nga mo ay ato ang binyo sa ato ang anniversary nga uban pod ang ato ana nga baga pagpasalamat pod nato thanksgiving nato sa ato ang mga partnership nga kasama sa I Love Project no og sa Office of the Vice President nga dako nga gitabangan jud ang ato ang mga miyembro nga makaabil sa mga programa niini nila. Musa ako ipahibaw nga adto ta dala imo mga imong pamilya, imo mga anak nga og mao'y babag nimo nga di ka katambong haladad ah ang imong anak kay dal adto ra ta dito mag-abot ang tanang mga miyembro sa PNPPI I Love Project adto ta dito mag-abot kay naa man pod si Ma'am JJ usama pod siya sa speech na speaker no nya usap pod siya sa mga tag mga prizes sa ato ang mga games og sa kining itawag na to contest dance contest na patay mga tay na matatay singing contest no uban pa ng muhatag po prizes kini po si Roy Gabonillas uban ni siyang misis nga si Grace Gabonillas nga in sila po'y muhatag og mga uban pong pagkaon sama sa inasal na naapod na kining tanan gipahigayon dinhi sa tanan na itong mga membro uban sa abag sa ato ang I Love Project Ma'am JJ Sanchez tambungan na ito ni adto mo alaw na sa hapon ang og hantod na po mag hantod sa Domingo kadlaon no dili na ta lisod kay pagpauli kay

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla, so niya, kanya akong ginawa na po, sirmi ko, gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya, kayo na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad kong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services. Og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services. Og ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio. Og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV,

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
4: Lami aoy.

0: sitio Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, ug sa Balamban, Cebu. Makontak pinaagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay Lois lichen manok lichen belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod ginaghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
4: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes. 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita

0: handuraon na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya!

Kainawat paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haluoy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang tudling sa mga garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag yapong ayaw. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban pa. No? Wonder Banaba Plus. Pertinindutag yapong kayo. Oh, para ni adong mga... Katong-atong mga kaigsuunan di abang nga, kwan, kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus muna. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta ra. Alang ni kaninyong tanan.

0: Imong ligaw! Nabali ang mga pakpak. Pakan dito yung Uya Brang. Nabali man ang mga pakpak. Pakan. Imong ligaw, alam ito kaninyong tanan, ha? Atod kaninyo sa Huander Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Jennifer Paranda ni sir diri sa Pisaan, Barcelona, Gatambonga, Sibugay.
2: Sige ma'am, Salty Amy, unsay nakatabang sa Wonder Herbal Oil diha sa inyong paggamit?
1: Nindot siya gamiton sir kay gawas nga bugnaw siya dayon kanang humot pud siya kayo dili siya bahong haplas sa kasagaraan mga mong gigamit nga haplas is baho jud siyang haplas jud siya baho kani kay nindot siya baho dayon dugay kay mawala iyang kani gihaplas sir ba murag manuhot suhot mo jud na manuhot suhot jud iyang kuan kanang ang iyang umbot unsay naani nga haplas nga nindot kay siya kay murag paminaw na ko bugnaw kay siya kay kanang samot na nagikan may mangisda dayon kuan ang sige kuot sa ice nang kanang nindot siya ihaplas kay murag mawala akong mga sakit sa kamot murag makawala pamaol din kani akong anak nga gamay panuhutonon man gyud siya ubuhonon sige na gyud siyang haplas gikad gamay pa din karon akong gihaplasan po daning wonder ni angay po siya nawala na pagyam ubo-ubo din dili na siya sige sipon-sipunon.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Huander Herbal Oil. Ha? Huander Herbal Oil. O na nga, plus nga, way kaparehas. Kanang naitailer, dili na amu, ah, oy. Huwag yung milabot, ana. Kanang naitailer, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Huander nga, mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato ang plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Nana kanindot ng atong Huander Herbal Oil. Bantayan na ni Huander Herbal Oil karon kay pertindagan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon nindot ni di mday ay. Na. Yan kay di mday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay na manay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili yun ka. O na yung pinaka-importante nga mulikli yung kakay na imarka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? O niya, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napot ay Huander Animal Vita. Proven and tested gipon, no? Huander Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, testimonya ni.
3: Ako si Romili Dondon, sa Glan Sarangani Province.
2: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati dugay na magud ni ako mga bakin, gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nakadungog man ko ni Kuya Kurt, sa iyang programa sa Animal Vita. Nya, aningon man akong papa nga, sisisingan kaya nato na i-try kaya nato. Kahina man ko kayo mga anoy niya. Na-try na ko mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Oy, kay na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
3: Oo, ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita?
3: Oh, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
3: Oh, tawag-tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat, good boy, kay kumot.

0: bukol-bukol sa matres ay wala. Diha na, biraha na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinaganindot. Kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testing eh! So ay, gamita, epektibo. Kaminawa, testimonyaw, nagamit ni Wonder Banaba Plus.
1: Ako di ay si Amy Rose Dilialon, taga Dalungdong, Joaquin Masyas, Sambuanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kong UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na siya ako ang kanagsakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no?
2: Timbayami ko yadri sa Mantangkil, Arakan, Cotabato. Kay kanunay minaminaw ni mo. Gwapo kay paminaw ni mo mga bala, Kuya Cars. Maayo ka ang pagkagaray si Marilini, Kuya Diehard ni mo nga tigpaminawan. Greet ko sa akong Mama Merlin, Tata Nung Im og Dimber, Bernard Titil Ami og sa akong mga uyuan, Yoyo Ilor, Papalardi, Antirina, Uncle Tuto og akong mga friends. Ati Evangeline, Antinaris Flor, Kuya Ricky, Kuya JC, Rialin og Laras na lang para Waymahay. Si Kim Kim ni from Basak, Lantapan, Bukidnon, Philippines. Mga cards sa Unker Family, Agon Family, Lantong Family, ang Mama Rosilin Unker, Papa Pasio Unker, mga anak, Kisi og Dari, nagpag-aray si Judian Unker Agon. Salamat sa pagbasa diri sa kadingilan na mina. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kaya maon ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Perti nindutag yan, ang Vitron Drops.
3: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway. Di asin mong mga bata, ne?
4: Oh, sa ako, ah.
3: Ah, kinsa gani itong pangalan, ma'am?
4: Siya nga Zuleta, pag-luwer Basak.
3: Basak, Lantapan, Bukidnon.
4: Oh,
3: so, di daw mi, ma'am, ang sa'yo experience aning paggamit aning Vitron Drops?
4: Na, kwan, mahula na mo, iya ka nang nakadungog ni ba nga, basinta na kay.
3: Mm-hmm.
4: Since birth, magug niya kay Balilaka. Mm-hmm. Maawi tayo niya.
3: Kanay, imong bata?
4: Kanay, imong kauban.
3: Pilay edad sa imong bata?
4: Kulang doon at 7 months pa karon.
3: Ah, 7 months pa. Okay.
4: Sulay na mo siya, Vitron ba niya?
3: Vitron Drops?
4: Yango na siya, 3 days pa, oo.
3: Mm-hmm.
4: 3 days, pag inom niya, ay hadayon, natingala din ko kay, sura magiganahan ang siya tulog. Ang sagkaroon, among ginintin, karoon na kaya, kapag ganyan bago.
3: So, bago pa na ni mo siya, ipagamitan og Vitron Drops?
4: Oo. Nya, karon kay dili na mo inom gatas man, maglugaw na man ya, ila kalugaw lagi ang ma.
3: Yeah, mahurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
4: Kasan kay gapangita, salamat.
3: Okay, salamat kayo.
0: Ingon ana, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops, Vitron syrup nindot pa para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig ta magdo si anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kayo ang kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron syrup maka bright puni kato mga batang bugo i Vitron syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamin.
5: Ako si Dandan Pahi.
3: Ah, Dandan Pahi.
5: Diri sa school sa kampo sa kampo sa Camp Evangelista.
3: Camp Evangelista Patag. Ah, Miss Or. Okay, unsa may ato ga experience sir kalabot sa paggamit sa Vitron na syrup?
5: Ano fix ko sa imong inyong produkto kay 1 week na karon, 1 week na karon palitan na kuha ko ako og Vitron syrup.
3: Ah, Vitron syrup.
5: Oh, karon na sima, karon na kwanon si Juan isa kasmala ba? Mm-hmm. Ako dili man kay ni maka walog ka on kay gumiyan na kwal gyud sa iyang iPad lagi.
3: Mhm.
5: Tigig tos-tos-tos-lok. Di ganahan mo kaon. Magkaon man siya, pero timi-timi ba? Akong naging simana, akong ipartik siya o Vitron syrup. Tos, pagtik naman kaya mang itag pagkaon. At sa karon, lako lang siya. Marag, nidako na siya ba?
3: Mhm, nidako siya.
5: O, niburok na naong.
3: Nibuyag na, buyag na.
5: Buyag-buyag na siya. Okay, yun lang. Ang inyong produkto, tanan na Vitron na sa produkto, maayo yung damitin. Ako lang po gitistingan kung kung ito, sorry, akong palit, sigihan, upalit. Nagpapasalamat ko sa produktong Vitron syrup. Basta sa tanan na produkto sa Vitron, akong kasalamatan.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalanan tigpaminaw. Ang Vitron syrup, ang Vitron tablet, maipon eh, para punis mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan niya nga wa na'y ganang mukaon, grab ni kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
5: Ako ni si 11-0, nabugo kagayan di oro. Sa ako lang gaguli yun, kaya na-experience yung magiging ako ni 30, patsadag yun. Naka-pisting magun mo yung kaisa, maayo mag yun, patsadag yung kaya gadim nun yun. Epektibo yung kaya, sa atong ipambatis lawas nga, panahon katulogon kay, may edad wang pundi, niya, makainom gani may anak nga tambal nga Vitron makatubig mayo
3: Vitron tablet
5: oh Vitron
3: nindot kayo ang kwan epekto
5: mayo gi sir luwas sa gilip makatulog nga ang binhod sa akong asawa si Antel nang di sa katulog grabe binhora na yung tail yun nga mabot arthritis baga na wako kasabot anak kaya di mangyong katulog yun sa magkupo-kupo man hasta kung maipiktahan ko di ko katulog nagatisting me babuta naman no, may alas 8 sa gabi makamata noon di ko parang bayo ganin
3: eh Daud na mo nagamit ana or baguhay pa lang?
5: Isa pa lang itong tablet mo na testing.
3: Sa usa lang kabuok na testingan ni epekto dayon.
5: Oh, duha pag yun may ginom.
3: Duha pag yun mo. Tag-usa mo.
5: Isa ra be. Kada adlaw, isa ra ang kinainom ganay pero epektibo kayo. Lamig yung paminaw yun. Makainom ka bitro, tablet, hasta morag malimot ka sa kalibutan. Makatulog ka dayon.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Dari ko nga to kang Rino Agbay, Randy Agbay, Biro Irwin, Girit Lulog Farm, Ibulo Tipanoy. Salamat sa pagbasa. Dari ko akong family nga naglingaw ug paminaw sa imong programa si Richard Anuan Sumagop dinhi. From Sitio Liang, Situbo Ruha, Sambuanga del Norte. Daray ko diya sa Gaka Dinas, sa Gaka Dinas. Akong anak, Jaya Sumadya, akong mama, Pidilita Sumadya, Junji Sumadya, o sa Sumadya Family, Tumatal Family, o Tambong Family. From Jibber Sumadya, dari sa Lasak, Dimataling. Salamat sa pagbasa, Kuya Carlos. Pag-aray ko sa Babon Family, kusog ka rin sa Kalilangan, Bukidnon. Greetings coming from JB Babon. Sigo paminaw sa imong programa, pwede ba ko makapag-aray ni EJ Aratan? Bubong Bao Pablo Tina Mabakan. Salamat sa pagbasa ko yung nagpag-aray si Alan sa Balason. Kana bang Juan Dar Carjo Care ba? Nagkang inangutanan ako dali eh, kung maayo ba daw na para sa mga haiblaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga haiblaron. Mao na siyang answer ng mga karon taas kag blood pressure niya, wapag ka maka-experience o pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalitra nag-atake o niya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanawon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least, naanay produkto karon para anak. Naanay ng Wonder Cardio Care, naanay yung presence. Available las mga parmasya, butika, naas sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas sa itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kanap po nga itong Wonder Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas karon. Hindi lang, yung kamutugan kay. Wow, mga nas kita eh, ng almoranas. No? Almoranas son, kabay. Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka na nga balatian, ikaw mismo kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Wonder Himo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Himo Aid. Unay ngalan sa produkto. Na Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan ato mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na oh. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay tanan no? Masin na pa yung wakatilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ko duhapon, biring yung gaya herbal magod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kutok-kutok. Indot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Masin o gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, pati ng taas, ha? Itry ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuna na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Daray Kuya Card sa Amuma Family, Addis, B-Boy, Sheila, Madit, nagpag-aral.

i-Janmark, Janril, Daryl o request lang dayon kong song paubay. By Moira de la Torre o kong malaya lang ako by Chris Lauren. Salamat sa pagbasa, Chiril de ini ng panadalan maraman. Kuya Cards, taga Palumok, Titay, Sambuanga, Sibugay, Purok, Bisol. Ako si Juliet Gahuman. Paliwag kong timbayan na mo, Kuya Namino, sa imong programa. Bueno, atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, binada ni Junito Apilan, taga Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental. Ang iyang balak, naguluhan Handurawan. Ato ning hatagan o kinabuhi. Sa akong pag-inusara, gipangita ko ikaw. Ilantaw ko ang kabukiran, ang kapatagang lunhaw. Kalasangan gisuhid tungod sa gibating kamingaw, aron ikaw makita og kalipay mo patigbaba. Taliwala sa maputi, malinawng kapanganuran. Lahos sa mga naglupad, nagmayang kalanggaman. Masulubong gipasuroy, nagpangitang tinaw, hain ka na mahal, lipaya ang nagsubo kong lugan. Anaara di ay sa nagganaas nga busay, kaniyag mumilutaw sa mapahiyumong panagway. Sa imong pagpakita kasubo ning dughan gihupay, sanglit ikaw ang awit nga sa kanunay gilaylay. Kuyog ka na ko mahal, awitong sa luma sa gugma. Kami nga hupayon kaysa kasing-kasing giamuma. Pagbating lunsay, dalisay og putli nga way sama. Kang bathala nga panalangin, bahandi natong duha. Dali, latasunta ang nagpangamay nga kasapaan. Taliday ipalanog sa nagbuntaog nga kabungturan. Buhatong gingharian ang sadamgo nga kalibutan. Din kita lamang duha ang sa ingon ni Ana makiguman. Katahom sa kalibutan karon atong ipuyan, di nagsayaw kita magmaya uban sa kabulakan. Pagbati sa nagsugwak sa naglumpayat nga galamhan, ang kalipay nga gasas mabulok kong buhilaman. Apan hain ka na pinangga. Anong kalit kang nahanaw? Kalipay mo ba ang kasakit ko sa imong pagpanaw? Di ko gayod maabot ikaw nga nanganaw kanaw. Kahit tanan ka ni mo bunga lamang sa akong paghanduraw. Noning entry ni Junito O. Apilan, Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental, Handurawan, sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Adon na koy? Kuya Cardo Villaron Timingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
1: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o five tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya.

0: Bukol-bukol, iSed Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa iSed Marketing Incorporated.
1: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: DTX 500 na!
2: Ang DTX 500
3: adunay powerful extracts,
2: no phytochemicals,
3: og antioxidants,
2: nga gigan sa palaya,
3: og di sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na! Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
10: FiberConnect IT Solutions.
9: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
11: 0943-248-2389.
12: Vitron! Subok na!
13: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung gagaw si Juno, tungkol ang anak na may kansiro sa sitaw sa subok. And may pagpalitan na ninyong Vitron, no, kaya nakukuno kayo naging katapang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong kutya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmasa-masa.
14: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga
3: Ang
2: mamunching ni Tangas Gimidri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad.

0: nag-inom, nagababa na gid siya. Nibaba siya 145. Karon gani 143 na lang siya. Jima Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Cheed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa Set Panyawan.
1: Mga kaigsunan ko sa Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka ninyo. Oy, oy, oy! Kamusta kaning atong lawas? Nang hinawa kami sa Set Marketing, maayo na gayon ka ng imong lawas, ha? Timari mga kaigsunan na kaning atong lawas, muhuna na ito kini sa atong matag-adlaw nga ging buhaton, ug mao kani makahatag og tabang ka na ito, ilabi na sa atong mga pamilya. Mga kaigsunan, angayan atong tagaag pagtagad kining atong lawas. Dili na itong pag-abusaran. Kaya dunay mga kahigayunan mga kaigsunan nga kita, sulabihan ra kay tanga mo gamit sa itong lawas. Susama sa sakyanan mga kaigsunan kung dili nimo mintilahon o patanaw, dili nimo tagaan o pagtagad mga kaigsunan, kanang imong sakyanan mga higala kapanyawan, maguba ka nagdali, mo ka nang kinahanglan o ginatawag o PMS, kung Preventive Maintenance Service, no? Maupod gyapon kining atong lawas mga higala kapanyawan, ha? Atong kanunay protektaan, i-check up usab nato kung kamusta ng atong gibati kay basig na sorbrahan na kita o bilar-bilar, nagpamataka na kita kaon o mga bisag-unsang mga klase sa mga pagkaon, sama sa fast foods, mga junk foods, or mga pagkaon nga way ikatanyag na kayuhan sa atong kalawasan. O baka mga higala kapanyawan, aduna kita yung mga bisyo susama sa pagpanigarilyo o kining atong pag-inom o mga alkoholikong makahubog. Delikado kayo mga higala kapanyawan nga kining atong pag-abusar sa atong lawas, kadugayan muhatag kini nato og problema. Apan karon mga higala kapanyawan, pinaagi sa atong tulumanon nga hinatud ka nato sa Set Marketing. Ang tigama o tiga-propose mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyag nga kayuhan, ang atong Set Panyawan Herbal Capsule Plus o Set Panyawan Liniment Oil, inubanan sa mga sabon nga dunay katanyag nga kayuhan sa atong mga panit, ang Celebrity Kojic Soap o Celebrity Beauty Soap. Ania na karon mga kaigsunan kining atong paghatag kaninyo giya. Timan ay mga kaigsunan nga kining atong lawas ang ayan atong kanunay nga pagaprotektahan. Kung pananglitan kita adunay mga pagpangluya, pwede o posible kitang makaangkon sa mga nagkadaiyang mga balatian susama sa ubo, hilanat, sipon o trangkaso, o baka mga higala kapanyawan pagpanlabad sa atong ulo. Kaning atong palit usab mga higala kapanyawan kung ato kining pagapasagdaan, pwede kitang kataptan og mga bisag unsang mga pagpangatol sa lawas. Ilabi na kini kung na bun-i, alipunga, mga katol-katol sama sa allergy, ugus uguban pang mga hatod kanato sa ato ang palibot. Atong pagaprotektahan kini mga kaisunan, aduna kita yung mga kapsula nga makatabang kanato. Duha ka buok ang buot pasabot mga higala kapanyawan, magpili kitang unsay mas makaangay kanato. Kini bang red nga adunay mangosteen og luyang dilaw, o baka kining green nga adunay garlic og banaba. Ang garlic og banaba mga higala kapanyawan, maayo kayo nga magpagtabang sa mga kaisunan natong adunay nga pagpamproblema sa pagpagawa silang hugaw. Ang banaba na ilhan kini nga makapahumok sa imuhang kinaon, o usab mas makahatag pa kini og dugang nutrients sa atong lawas pinagi sa pagtangtang sa mga nagkadaiyang mga hugaw o toxins niini. Ang atong Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay garlic og banaba, 12 pesos lamang mga kaisunan matag kapsula. Kining atong mga kaisunan usab nga adunay problema sa ilahang mga dugo, lapot og gapilit na bang dugo nimo isuon, na pamatud-an na baka na sa atong doktor nga aduna kay ginatawag nga pagtaas imong kolesterol sa lawas, o baka mga higala kapanyawan nagpamataka ka og sige og kaon og mga parat og ugang nga mga pagkaon. Pag Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga adunay mangosteen. Ang atong

0: Sa Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay mangustino gluyang dilaw, tag 13 pesos lamang ang kapsula mga kaisunan. Barato apan sakto nga depensa ang pwedeng ikahatag niini sa atong lawas. Ug karon mga kaisunan, kung haplas ang isgutan, dirihit kita sa atoang mirakulong haplas nga makatabang gayon sa bisang unsang matang sa mga pagpangatol nato sa itong mga panit. Bisan pagalig, piang, lisa, pagpanakit, gumikan sa arthritis, rheumatism, sulbad ka ng tanan mga kaisunan, pinagi sa atoang mirakulong haplas ang Sed Panyawan Liniment Oil. Ang atong Sed Panyawan Liniment Oil mga kaisunan, adunay duha ka sukod, 60 miligramo o 30 miligramo. Ang atong 60 miligramo mga kaisunan, mao ka ng 110 pesos ang atong SRP kung suggested retail price. Ug usab kining atong 30 miligramo mga kaisunan, aduna lamang kinay 65 pesos para sa atong mga kaisunan nga nakinahanglan og tabang sa mas ubos nga presyo. Timan ilamang mga kaisunan nga kining atong lawas ang ayang gayud natong pagaprotektahan. Kung aduna manggaling kitay mga pagpang problema, timan ay kanunay nga aduna kitay kadalang pankaron. Mao kana mga kaisunan ang mga produkto sa Sed Marketing. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Timan ilang
1: Sed Panyawan Herbal Capsule Plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: Sed Panyawan Liniment Oil.
0: Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang Sed Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tora siya! Nagdagan nga nagkugusti ni Bisonia!
4: Sa'y buhato niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog

0: niya ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw? Ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o New Celebrity Kojic Soap, o niining istasyon. Biktima!
3: Dos mil disisais, atong labate ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagaso.
4: Pinahinay ko kukwa sa ginoong akong sakit. Tabangan ko sa ginoong ang akong gibati. Pinahinay ko nawala.
3: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagaso karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? Atangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagaso nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa SED Marketing.

ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa SED Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: padung pagani ko kay ako ablihan, giablihan naman ang gate. Kisama ka na? Ah, uy! Siya!
1: Kesa nag-doorbell ni Nardo! Uy! Ikaw? Nga nung nibalik ka? Nga naman?
2: Kinsa may bisita nga may nag-doorbell man ganina? Kadaugan ako, magsusi ko. Pastila ni Bernadette. Ngit-ngit na lang. Huwag pagin siya nabalik. Oh. May bisita kid Amy. Oh. Ikaw day ang among bisita?
3: Ako. Hello, Grace.
2: Hi, Ermitanyang Bruha.
1: Leonardo, saan mo magiloto?
0: Nagpito sa isda.
1: Ah, kadak ko anong isda ah. Para kang kinsama na.
0: Para ning Ermitanyang Bruha.
1: Sa isda ah.
0: Mamsa! Lami ni sweet ang sour. Ganahan gi kasi Ermitanyang Bruha ini.
1: Wala na. Wala gi ko ni mo luto eh, anak Leonardo. Pero si Ermitanyang Bruha nga nibisita na to ron, lutoan ni mo siyan.
0: Wala no!
1: Amper.
0: Uy, hala no! Hasta si Ermitanyang Bruha, imo si Losan, babes. Sige pa tayo ni, hinubi ba? Ah, mga on ta.
3: Kunsa man ni siya, Rinaldo? Sweet and sour?
0: Oh, Ermitanyang Bruha, hala. Kau na, hala.
1: Sweet kaayo ka ni Ermitanyang Bruha sa Rinaldo. Pero nako, sour ka.
0: Ay, ayaw, Ana, babes. Bisita mo nila ito sa Ermitanyang Bruha. Hala.
3: Hello, babe.
1: Ha? Nga na?
3: Ayaw ka, silos. Ay, mas guwapa pa man. Ano, baguwapa pa ko ni mo, pero mas mahal man kang Rinaldo.
1: Nay, ako katik-atike, Ermitanyang Bruha.
3: Ay, pwede atik, oy. Oh, betaw. Kaibaw man ko nga love kayo kang Rinaldo. Pero imo lang gidua-duaan ang iyang kasing-kasing.
0: Duaan mo ginas babae ang kasing-kasing sa usa ka lalaki, Ermitanyang Bruha. Kay kalipay man na nila. Magkatawa man sila mga babae kung muhilag na may mga lalaki, hala?
1: Di kumukao na ba ninyo?
3: Oo. Ayaw lang na yun pang luod, hinubi ba? Dali, oy. Dali. Uban ni Misa pagkaon. Eh, siya ba ya? Ayaw good pag kuanggo tiniguwang. Hinubi ba? Kaon na ta. Gutom na ko.
0: Uy. Gutom mo sa deka, Ermitanyang Bruha?
3: Eh, sometimes, not always. Hain man si Grace. Oy, tawagan ninyo. Aron daghan tang magdungas pagpangaon.
2: Sige na, baby. Manaog na takay man

0: punata.
1: Nagwit lang kun yaya Bernadette.
0: Muulik na lagi to siya, mga unsa ta.
1: Dungan namin ni yaya Bernadette.
0: Zonia, listen ha. Si yaya Bernadette, dilit mo ay imong yaya. Siya mo ay magyaya sa imong umaabot ng manghud.
1: Baby boy or baby girl na mami Grace?
0: Wapata kay baw. Inigawas niya may baw na ta.
1: Ah, okay.
0: Love-love di mo imong manghud?
1: Oo.
0: So, kay love-love man ni mo, manaog na ta para mag-dinner na ta.
1: Mami Grace, gusto na ako si Yaya Bernadette ang akong yaya. O si Yaya Alicia, may yaya sa akong manghud.
0: No, dili. Tagsa mo yaya, ikaw kang Yaya Alicia o gining imong manghud, si Yaya Bernadette ang magbantay niya, ha?
1: No!
0: Say no.
1: I want Yaya Bernadette. I want Yaya Bernadette!
0: Sonia!
2: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang palatian sa atay. Atong paminahon ang iyang nasinati.
3: Kanang kutukuto na ko ba? Sakit o kumayo mo ragi gasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit. Nang mo pasok mo sa ilaw, luka na ko itong pamati sa akong sakit ha. Nagkahilogan eko. Nun sila nga. Nahihilo naman ka. Nay, ambot lang ko kay balo ba? Di man takakita.
2: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang gikahugupan sa tanan, SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusap sa SED Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Kung pananglitan higalag ka panyawan at dunay problema nimo sa imuhang prostate, higalag isuon at dunay mga pipila ka mga simptomas ang posible nimo mabati. Alang kini sa ato ang mga kalalakinan nga laminaw karon, no? Ang prostate mga higalag ka panyawan usa kali ka matang sa problema sa mga kalalakinan. Diin ang ilahang prostate gland ang maghubag, no? Mula ginatawag nga pagpanghubag silang mga prostate. Ang prostate mo kani siyang usa ka matang sa organ sa mga kalalakinan. Diin ang trabaho ni ini mga higalag isuon is mutabang sa pagpagawas sa ato ang urine or kining atong ihi. Ang problema mga higalag kapanyawan tungod kay adunay mga tao nga maligulang na ang may tabo mga kapanyawan adunay pakaangkon sa ginatawag nga prostate cancers. Ang prostate cancer mga higalag kapanyawan usa kani kamatang sa delikado nga problemang panglawas. May tabo kining prostate cancer kung ang ato ang ginatawag nga prostate muhubag o makaangkon kini o pagpandako mga higalag kapanyawan, no? Makakos kini og serious nga harm alang sa mga kalalakinan. Mao ka nang kinahanglan nga ampingan na to kining atong prostate atong paningkamutan mga higalag kapanyawan nga mas maayo pinaagi sa pagtumar kanunay sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga mo'y tabang sa bisang unsang matang sa mga balatian. Ug usa mga higalag kapanyawan katabang kini aron sa pagpugong sa pag-angko na to sa mga problema susama sa prostate cancer.
4: SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Ang tig-up punapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kini si Mac Surban.

0: Oh, sa naman tayo ni mga unta, dili. Kay, puli lang ko sa amo, eh.
1: Asa mang inyo, ha?
0: Sa pook. Bitaw kao na tao,
1: eh. Oh, niya na si Leonardo nag-apos kang Grace, ay. Jaman!
2: Nag-amaan pa man siya ni Sunya.
1: Sa?
2: Di pa man manaw si Sunya. Paabot man siyang Bernadette, hala.
1: Unsang bataa? Nang dili na mo ulit Bernadette, unsaon man lang.
2: Babes, humantog kaon. Ano ito balita sa TV? Iba si isulti na si reporter kinsa itong babae nga apil sa disgrasya sa daan nga nagkadugo. Basig, si Bernadette ito.
0: Dili siya.
2: Oh. Unsa?
0: Nagsuroy-suroy na si Bernadette. Pawas yung kalagot ninyo.
1: Unsa? Nagsuroy-suroy rin ka na hangdako?

0: Hala, naka kita kasi ako nakita. Manwan?
1: Wa. Sama mo nakita man to.
0: Katong babae kani nga aton tagtulison nga tulison tong bay sayang amo. Narasyay.
1: Asa?
0: Siya lagi na.
1: Siya na?
0: Oh, siya na.
1: Sure ka?
0: Sure ko. Aron.

0: muka, oy.
1: Humana. Kamu na lang daw si Bibison niyang wapa.
0: Nah, natuwog. Sige, kilak si Zonya, lola.
1: Ano man, oy?
0: Ngita lagi si Bernadette.
1: Heh. Sos, ngita naman sa na Bernadette. Ay, sos.
0: Maog gani. May gani kay na dagam-am.
2: Unsa man. Ako nang pabalikon din is Bernadette.
1: Hmm, kamao ka.
2: Oo, oh, kamao, oy. Unsa man.
1: Iyaw. Mm. Mas maayo nga dili siyang balik din eh, kisa mo gubot yung baya kung naasya.
2: Hey, magbantay mo niya. Magbantay mo niya.
1: Oh, nagbantay na gid mi niya, ilmitan niya bruha.
2: Gusto niya ang kidnapo ng bata.
1: Unsa? Oh, si Sonia?
2: Dili. Kanang gimabdos ni Grace.
0: Nasayop lang si Ermitan niyang bruha, Lola Bibang. Dili magkahimo ang nasubay na death.
3: Kung magkahimo siya, usaw naman ang degres.
0: Simbako, itaw, tay. Di lang unta mahitabo ang gisulti ni Ermitan niyang bruha.

dun sa marang mga iroa. Kung sama dun sila, ikaw pa anay mag-uwang. Nindot kayo pagkatok ni Sonia. Tanang larong oras, ah. Alas tres na skat lang. Nauli na pag-aspir na death. Nisagit na nga kong tiyan. Mga anak na kako. Karong si manahaman kong mga anak matod sa kong ubi. Kay sunod-sunod na pagsakit sa kong tiyan daw. Mubangon ko, manaw ko. At magkaibaw sila sa labibang ugtatay Rinaldo ng kaanak ko.

0: daan palagi ko nga ni Araka din eh. Uli nas ilang grace, oy, kay sige pangita ni mo si Sonia. Ah! Oh, nanghupaw na saga. Sa akong ihap-ihap, kalima ka na nanghupaw, Bernadette. Ikaunom na to, ha? Uli na dito. Luoy na baya tong bata, sige pangita ni mo. Ayaw na panghupaw para ikapito, ha? Abin ni mo, ako nang gisultihan sila sinubiba nga nagplano kang gagito ni mo ang bagong ianak ni Grace. Pero wana ko sila sultihe nga imo ning i-offer nga tusdakong kahoy nga imong gidadans bata nga anak sa magtiayong insek. Bernadette, naibaw ko nga nasayod ka nga dakong sa kining imo gibuhat. Ang mga tao nga naghimo og bati nga to sa ilang isigataw, may mapaabot bayang karma. Adunay gapa nga may tabo. Busa ikaw, samtang wa pakagabae, ayaw padayon sa imong pagpakid na pangid na po mga bata, labi ng anak ni Grace. Ako nakining, mihangyo ni mo, Bernadette. Ako nakining. Kalitan ko da. Hoy! Dagana po ninyo niya, oy! Nga nung kalit mamugu ang mga iruan mo? Che! Che! Ha, hawa mo diya, be! Oh, mayun akong imot-imot dere, may-may kang Bernadette. Mi-interpod mong mga iruan mo! Migaray! Gara-garaon man yung mga iruan, oy! Che! Che! Ah, di mamuhunong uang. Sige, gapod mong uang, ha? Himunta mong bakeron. Ah, gusto mo? Ay, gusto di ay mong mahimong mga bake, ha? Nea, doon ay bake sa may sapa, mali pa yun siya. Nakiduit mo na ako, badayon ta. Gamay gilong dakog baba, kusog gamo kanta, o gak gak gak. Kadaghang baki. Oy. Asa naman to si Bernadette? Na huwag tang malagkayit sa akong tupad.
1: Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mo kaon, gamit lang sa Zen Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Zen Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamit ang kinugimaintain, kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Zen Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak sa marketing.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig tima, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tanak kabarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon? Pinaagi sa SED Panyawan products. Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 90.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat

0: Uyan ang ligi ka ba?
1: High cholesterol mangod ko ba? Matod bas doktor? Bantog rang akatong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan ako score? Gihangat akong maayo?
0: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan ba?
0: Ha? Kusog na ligi ka maduwa ba? Pura magagwa ka puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic ba? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gikama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyana. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyana. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made ImmuniPlus

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
3: and now! The home of real music.

0: Derulo. 98.1 BTE Radio. Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack di kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-tek kita sa Sed Panyawan Guardi Capsule. Sed Panyawan Guardi Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
4: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
3: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
4: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
3: Ha? Unsa di na aana, kuya?
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ka na nagamitan, kuya. Pwede ko, ana?
4: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay

0: Punong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1
7: DT.

0: Strong. Subok na.
1: Doon sa yandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: Oh, dili. Karon, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan o unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Lami aoy.

0: talaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid ko ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relief gud sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gud nako unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gud ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

Radio. Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y gwardiya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, wala'y gwardiya. Kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala mo kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung wala'y gwardiya, makawatan pod ta. Kung wala'y doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya ka-importante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kanang masikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kanang magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa atong lawas. Okay? And then, pag muataki na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic. Dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman taga kaon kayo ning prutas, wala naman taga kaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa atong lawas. Pero good news mga langga. Ang original hagu

0: Hanoi Capsule, A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hanoi Capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sako-sako nga utanon, kung nag-inom ka og original Hanoi Capsule. Ang nakanindot, mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawag to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hanoi Capsule. Kaya nga naman, ang original Hanoi Capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hanoi Capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hanoi Capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hanoi Capsule. Dili lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hanoi Capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao niya itong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: taga Imelda sa Muangas Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Bitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Oga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non-proof

0: to proof. Agatan Insurance Services, mahimong magkontak pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usap sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o kaingusap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
2: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
2: Ginger, panguntra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize everyday,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Lives for life.
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Akong bugas-bugas.
8: Akong katul-katul.
7: Matay ka butangan.
9: Bugas-bugas o katul-katul.
10: DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties.
9: Nga makatabang sa pagkuha.
10: O pag-ayo sa bugas-bugas.
9: O katul-katul.
10: DTX 500.
11: Mabalik sa pinanabol ng butikis sa inyong lugar.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Set Destabilis. Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
13: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.
6: Miti Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
15: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
16: 90s, 80s, and now.
17: The home of real music.
18: 98.1
19: DT Radio.

0: opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beco 2.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BTV.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko eh. Di ba matay ko sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umano ko pang hapla, sir. Pusting hayahaya, please ko kayo ang pamilang sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar. Dogdress Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdress Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Lami aon.

0: iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karong ganit, 143 na lang siya. Jima Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sid Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sid Marketing Incorporated.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang BTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500.
4: Mabalit sa mga butika. 90s, 80s,
5: and now. The home of real music. 98.1
6: BT Radio.

Hagunoy Capsule. Unsa man ang original Hagunoy Capsule, mga langga? Excited ng uban. Ngano man, dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy Capsule, o sa kakapsula, nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients, ha? Pinaka-baskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay, mga langga. Basta magsige gani kag utan, sikag kaw kamunggay, mutaas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak, tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy Capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyohang original Hagunoy Capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney, pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy Capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy Capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yan ang atay? Kaya mao ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy Capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ABS-CBN sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy Capsule, mawala gina imong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy Capsule, mga langga, makatabang yun mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients, tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy Capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing.

taon sa Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagonoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagonoy capsule. Ang pinaka last ka ingredients guys, syempre, nangunguna yun. Pinaka-ipi.

ang kining hagunoy. Grabe, no? Ang uban magkatawa. So, manang hagunoy man. Ay, nangatumi doon sa merkado, nangatumi sa kanang mga butika. Katawa sila sa hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang hagunoy na ay makatabang siya kung nakay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkausisakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang hagunoy. Dayon makaprevent po niya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain niya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, yun kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom.

0: Saon man pagina mga original hagunoy capsule kung naa kay gibatyag diha. Limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka healthy kung maginom kag original hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom? Duha ka kapsula kung aduna kay gibatyag, matud pa sa doktor namo ha. Kung naa kay gibatyag, duha ka kapsula 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon, inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad, same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana, dayon pa-check up kasi imong doktor, di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available pod diha sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Good afternoon. It's now 5:15 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing alam na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita? Mm,
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Mamunching, itangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am?
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Pinoy Rock Rockan.
5: DJ Radio.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: hapon alas 5.45 na padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kainom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Ano sa dinaaan ako kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitan kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Na, asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
6: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
5: May OPM na rock.
7: Oh, hey. Pinoy ako.
5: May OPM na rap.
8: What you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga tinay.
5: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
4: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Pinoy Rock Rockan.
12: BT Radio.

TYP Tonight at 1 BD Radio. Welcome sa programang The Friday Dance Mix. Together with DJ Buddy live on the mix and live on the microphone. Alright, nakita lang sa mag-uban-uban ron kay si DJ James, busy pa man. Kay Antay Dispiras ron sa ilaha dito sa may Santa Rita, Asturias. Mahong absent na sa siya. Nakita lang sa mag-uban-uban kung tumalas 9 sa kagabion. Ayan sa programang The Party Dance Mix. Diri sa 98.1 BD Radio. Anya, naka-live na taron sa to ang BD Radio Facebook page. Sabi ko, share sa mga Facebook Live viewers. Shout out tayo diha sa may CTO Timbakol. Sa mga Palahubog Boys diha. Labi na ni Orly Talagon. Sa uban pa diha nga mga naka-tune in ron. Anya, ni Rickson Aru. Shout out DJ ni Iping Balaod o ni Janrel Lumbab. Watching from CTO Lupa, Banawa, Guadalupe. Anya ni Jomel Dilas Marinas. Shout out DJ from Rock Game Farm.

board spot ilang gabi ng DJ Body always kung naminaw ni Madrid sa balay naglanog na ng mga radyo thanks sa pagbasa DJ niya ni Christina Maxelam Galliarde shout out DJ sa taga Crasser Cugun Tuburan and also ni Boyak sa East Timor idol shout out din sa Maria San Kanukban Uslub Cebu tindahan ni Juaning alright may pagpaminaw niyo diyan. Oras alas 6 sa DC City na that time check is brought to you by Amigos Kinikerbala Coffee Mix.

TYPS 9.1 BD Radio, The Friday Dance Mix. Alright, mayong gabi sa mga nanihapon na diha. Mayong pagpanihapon sa maya itong sudan diha ron. Shout out ni Richard Luang Idol. Shout out ko ni Mama Midmar. Maano Renz, maano Papa Pidring. Tata, maano, salamat Idol. And yan ni Evangeline Parila, mayong gabi DJ. Kasukay ka dris may barangay dus. Adres abong tindahan nga gamay. O niya sa mga nagpiesta ron, happy piesta di ay. Diha sa may kimamaman siguro to, o guwa ko masayo. Yung advance happy piesta po diha sa may barangay Bagasawi.

Purok na manggihatagon, Barangay Punta San Remigio, Cebu. Kaya kuha niya ang buduts nga USB. Niya na lang ng alas 8 ha. And yan ni Angel Lorian, good evening DJ, shout out. This is my Negros Oriental, sa kuha nga Mama Tarsila, o duhan ako kamaguang Manoy Luning, Dodong Joseph, o sa kuha nga ada nga si Inday Tintin, na salamat DJ from Angeli Lacadman. O sa kumparis ka si Ricky Rabanes from Naga, Cebu. Aras alas 6:45 na.

DYP is 99.1 BD Radio at Friday Dance Mix. Alright, mayong gabi isa sa mga Facebook Live viewers. Ang sa to kaya mga sugi, nagpaminaw sa ilang mga tasadagsang panimalay. Nagpaminaw sa ilang mga radyo diha mayong gabi. Shout out ni Melvin Binalayo. Mayong gabi, DJ, shout out ko ni Efren Muriskit ang nagluto og pansit canton. Dari sa may city o Tilib Crossing ng Kalatrava. Aniya ni Maricris Singko lahi-lahi. Good evening, DJ, shout out. Kanitiya Dilya lahi-lahi nga nagtagay og kulapo. That is by Mando Ilaya Puruk Singko, Barangay Putat. Aniya ni Mark James, shout out ko ni Arnel Brigoli nga nagluto og isda, DJ. Sa impunto alas city na. Let's take a short break. Standby kay inigwalag na to ang Retro Special Retro Hits.

VIP sa 98.1 BD Radio, The Friday Dance Mix. Ika dawang oras ng ramang The Friday Dance Mix, Retro Special Retro Hits. Alright, mayong gabi, shoutout ay ni DJ sa kong agaw nga si Melvin Benelayo, DJ nga nagbantay sa nagsug, nagbantay na kunog sugod sa kalibutan.

TYPS and 90.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. Shout out ni GB Carbuna. Shout out pa sa pamilya Carbuna DJ from Upper Angkalawit. Ang nagpa-shout out si GB Carbuna gikan diri sa Maililuan, Cebu. Ani ani Christian Agabon ni Danio, sayaw ini si Buddy og si Sir Roland Bo Niwi Babot. Oy. Sayaw pug apil ah, wala man rito sila haron naghari-hari na siguro ron. Yan ni Mark James, shout out sa mga nakapaldo sa Scatter DJ. May pa mo diha kay nakapaldo. Paldo si Boss. Ayan, shout out ni Arnel og ang iyang isda nga napaig na. Ni Jose Alvarez Jr. Good evening DJ Buddy. Shout out from Calatrava Negros, Barangay Hilubang. And yan ni Jem J. Mondihar, advance happy fiesta, Barangay Bagasawi. Tumbati si DJ Proctoy, DJ Buddy. Bitaw. Pero makalaag, Jigo, anik Domingo da. Kaya, di magpapanggabi, basta.

And yeah, shout out the idea sa may sitio saksak parang isa na yung shout out ni Noirano Comedjero diha. Sa mga Comedjero family, mayong pagpaminaw. And yan, ipapabinaw, lima marihina dahil mayong papabinaw pag mayong gabi. Oras na to, alas City at Raintana.

0: The Pride in Gas Mix
1: 98.1 BT Radio.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Namiao.

Arlinda Loregas, good evening DJ, shout out. Kasi ako ang isuon na Lia Horeto Marci og ni Amelita Pautan Jimenez. Ang ni Ara Munares, thank you sa pagbasa DJ. Ang ni Michelle Ortiga Rico di sa Baita Boylan, mayong gabi mo da Michelle. Ni Mark James, Sayawi DJ. Shout out ni Algie nga nagtagay. Anya ni lang lang arin dahil sa may kampuot bungon Taboylan. Mayong nga pagpaminaw ninyo diha. Oras alas City 45 na.

Esto como prisa online, no se presiona.

TYPS, the 99.1 with you ready on the Friday Dance Mix. Final hours of Round Friday Dance Mix. Budots, shout out sa mga Facebook Live viewers. Or shout out ni Renel Monsanto Lihay diha sa may Tigbawan, Taboylan. And yan, ni Didi Alcancer, BEDJ, shout out sa Alcancer family o sa kong asawa nga naa sa may barangay Bagunbun, San Carlos City. Shout out ko sa kong papa o naminaw sila karon na sa sityo Pagtambungan. Salamat sa pag-shout out DJ sa kong anak bod nga si Cyril Alcancer. And yan, ni Lia Horeto Marcy, ganda gabi DJ, shout out sa lahat ng nakikinig sa programa niyong The Friday Dance Mix. Lalo na sa mama and papa ko, sina Selena and Dinsho Tumarsi. Kay Arlinda Tumarsi Lorega, salamat DJ. Mabuhay ang programa ninyo. Anya ni Christian Agabon, ni Daniel Lagabon na ang BLS niya 18 subs DJ. It is my tennis court. Nila diri tapad sa mua DJ at bangan nila og...

0: last counting sa Fikas Purok. Oy, happy na po rin ang piyesta sa inyo, Christian Agabon ni Danyo.
1: Una piedra pagi, otra piedra vaya.
0: And yan ni Jovelin Gaco, good evening DJ, shout out sa kong family Bustria dito sa may Panhiko na matugan. Labi na ni Papa Joy Bustria sa kong Manghud Jandal Agijalain. And yan sa mga nag-request og dayang-dayang, na-play na nato ganiha katong mash-up sa katong drum beat. Hindi mo kita maka-play og dayang-dayang na pure run kay pang-Domingo man to. At oras Domingo makuha niyo, madunggan. Dari mga mash-up lang yung dayang-dayang. Mga masyari yung katawag og itis nga bago. Alright, yas mga nagpapinawan ron nga mga tindahan, mayong gabi eh. Kumusta man atong halin rong adlawa? At ang mga gasolinaan po nga naka-tune in, mayong gabi is itong mga tigtubila. Kumusta man ang atuwang dagan sa gasolina ron, krodo de, waba ni Saka. Oras, alas 8:30 na. Dari sa DYP sa 98.1 BD Radio, Friday Dance Mix. Padayon tas unahan, DJ Battle Live on the Mix.

5 years, the 98.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. Alright, I think this is King Uman, so sa tulong oras ng programa, the Friday Dance Mix. So natin igong oras ng programa, the Friday Dance Mix. Sa sunod, the Birnes na Podbohon, from 6 to 9 p.m. Ako, salamat sa mga nag-share sa itong Facebook Live. Sa ngala na lang sa itong station manager, General Fernando Maguba Jr. sa itong program producer, also the assistant the station manager, and General Ma'am na may asigente Bahaw, DJ Buddy Bye for Down. Kay napamantay programang musunod, ay sa napagngaan yung mga radyo diha. Ang atong mid-time drive, mga pang-chill nga music. Ito, malas dosis kabuntagon. Dari lang dyan po sa inyong paboritong istasyon na 98.1 BD Radio. Happy Friday sa itong mga ka-BD Radio.

0: For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Imamansin ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sa akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kisang una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am?
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am? Monching?
3: Monching.

0: Punglipong ko, nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka.
0: Oo, kapuyon to.
1: Pero sugat paginom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
0: Monching.

0: abangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, Monching yung mga nga. Mamunsing, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon, day ka?
2: Oo, oh, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
2: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Taway na rin mong lawas na, ma'am.
2: Taway na.
1: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
2: Monching.

0: at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambayan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: ba? Gaming nga on ako ninyo. Ay, walang sinus gamay ato ni kumbate. Hi, welcome to nga programa mga pamuko. Ha, dali lang sa lagi na sarang radio station rin sa lungsod sa Duburan ng DYPS 98.1 na BTC Radio Digital Line. Kapan? Hadong tala sa iskarong nga buntaga. Mayo 23 sa tuwing 2026. Adlaw nga Sabado. Magsaba-saba na sa ta. Love you mga mo chup-chup yung tanan. Ay, mingaw-mingaw. Mingaw gamay. Ah, dili mingaw-mingaw dako. Bye buntaga. Sige hala, relax na kung ba't itantaon. Sayawan tayo ng talas 5 sayaw. Siyarong. Manakit atong tuhuran eh.
1: 98.1 BT Radio Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipot sa pagmablus sulod sa hamubo ng panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

Gaga Kimbot ni gamamoy Kimbot atada. Salamat sa pagbasa DJ ya Kimbot ha. Sunod na tayo Kimbot pam. Mama na moral ha Kimbot ang tani ha. Basa akong chat ma'am. Mama Milita Potter Jimenez sa damang ka Arlinda Loriga salang larindain sa iyo na to ni kumbate ya. Ay, siya tanin ko ni Tio Jory, buti niya sa Catherine na to. Mandag, des gabgaban, o Ate Helen, o Yusa, o Kuya Jiri, Lariosa, niya sa Matnoga Putat, o silang anak na si Christine, o si Christian, huwag nakatiman silang babuyan niya. Good morning niya, ha? Mga Lariosa family, good morning. Atalay mong request sa Ma'am Ana Moral, Kimbot! Ikimbot, Ma'am! O sa iba mga siligan niya, pakimbotan, ha?

Kimbot mo Ma'am Ana Moral, ha? Kimbuti na Ma'am Ana Moral. At ang oras, alas 4.26 sa Kabuntagon. O siya tatigo ni Ma'am Ara Monares. Matapunyag good morning, Jiroland. Mamuka lang ko sa mga friends. Arlinda Lurigas, Marpi Mungkadaog. Og sa akong igsoon, Chuna Monares. Og Pamili Monares, diri sa Kantobaong Tabuylan. Rikisog, request ko na siya og cha-cha on the rock. Pero wala mana. Ato ni nga i-dritso siyang kinding-kinding. Kini Ma'am, kinding-kinding mo Ma'am, ha? Salamat DJ. Sorry di mo Ma'am, kinding-kinding ilahos na ni Ma'am. Okay ni yang request kaya parehas lang ni Ma'am Ana Rose, for this pa man, di pa pwede. So ato gi atong pelisan og kinding-kinding, ha, kinding-kinding ko na pa kinding-kinding ngon tani sila be. Kinding-kinding mo Ma'am. Ikaw Ma'am Ana kang Ma'am Ana Moral, ha, ikaw mo sad kinding-kinding na sad. Why putol atong kwasayo ani? Oh, daray mo Ma'am Ara Monares. Hala, kumbati niya, Ma'am, ha? Diyan sa Kantabuan, Taboylan. Otob sa nakadungog, hala. Kapati sa itong kusog, ang palanaw ng estasyon, DYPS 98.1, BT Radio, hala. Lahos. Lahos ng Kimbot.

Bro. Awalan apa tidak singgutan Imam Ara Monares? Kumbati dia, Mam. Oh, amat tepat Imam Langlang sedang dapat sang kumbati di tuai Imam Langlang. Kumusta mengada sabuhan dia? Oh, si Mam Amelita Pota Jimenez. Oh, nana abot na. Good morning dia, Mam Amelita Pota Jimenez. Sama tu punya good morning DJ Maayo ang kaya mitingong na juga. Ini tingong na sedah. Ay, gilang good mom. Eh, sinsya na kayo, Mam. Ha? Love you, Japon ninyo, Mama. Chuchu. Ah, oh, setelah na paminaw ni mo DJ Oga, si Ali Daloriga request ko ga Swiss boy. Oh, thank you DJ. Oh, matik na man basa na alang. Basa di pagaw. Hmm, kumbate sa dia si Sir Babe. Kumbate. Ma'am lang larin dahil, kumusta mo ka dia sa imong abuhan? Ah, nagluto sa inunan nga lamik kay dia, papalaway na sa kaha.

0: DTZ Radio.
1: Your station. Oh, all day.
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: Hala na mama Arlinda Lurigas, dala mong request ha. Shoutout siyang mama Lina o Papa Dinsyo o siyang Exxon Leoro to Mercy. Request siyang dayang-dayang. Salamat DJ. Dala mama imong request kung bati ma'am. Pasayawang tanan ang mga kamigahan ani. Pagan tanan ha, sayaw, dayang-dayang. Siyaro gani panington. Ya sundan sa Swiss boy karong ni Ma'am Amelita. Hala kung bati yung tanan ha, mga amiga. Siyaro. O sa tanan nakadugog na lang ha, kung bati, oy. Uso ni.

tawag siya tadiko ni Sir Christian Agabon nga sa nagata okay. May buntay mo Sir Christian Agabon na matuman niya good morning DJ. Shoutout na ko ang tanang nagpaminaw sa BT Radio sa'yo kaayo nagasumba sila siya Virginia Virginia Kabatanya Gabay Bukbuk Bon Boni Bons Nguho Asingwa Ami Amirita Kataraha Dani Oga Chiri Kataraha Josipa Rosa Rosilusa Rosalinda Asingwa Nanita Oga Bin Mori Teresa Yuson Lamberto Sinolog Sinolong og sa akong self while naglungag while naka-background sa BC Radio diri sa Sityo Paintry Porok Manghingatagon Barangay Pun Barangay Punta San Remio Cebu Paliog play tubod sa naugang sa pa way problema sir karon ta to di play ta na sa Bisaya ha adara Swiss boy ni Ma'am Amelita Paotan Jimenez para sa tanan Japan eh ha katong kutob sa na mainit ni ha halakumbate si Boss Jimmy lumaka ng buntagan ron kinagbantay siyang di asay mama nagdisco ba Sir Jimmy karong gabi eh ganyang gabi eh day pagkagabi eh patuya lang kami dito may buntal ba sa Boss Jimmy lumaka ni Ma'am Arlinda lumaka ang diya sa Awangan Dos

0: 98.1 BTO Radio. Oh, pati ng kumbati ni Sir Bobby da. Kapari si Ma'am Amelita Patalminis. Kumbati ng duha da. Oh, bonal sa guno, maestro. Gika ni Christian Agabon. Pati ng sad-sad guno nila day. Lambornas kumbate. Ngiga. Ngiga ni Sir Christian ay. Sayaw niya. Sayaw. Pati nag-isaya na ko ni Sir Christian ay. While naglaba, nagluto, nagpaminaw, nagbaburak siyang tiil dito. Kumbati niya. Mamlang lang sa dia, pati ng kumbati sa dia. Arnel Sukari sa dia sa barangay Mangga, o boss Tatagotuan sa barangay 2, may buntag ha. Ido Pagado, o by GC, o di boss Junel Butaslak, Junel Butaslak, may buntag ni mga boss Junel. O igong, o di Risa, o di Pempe, may buntag. O boss John Mar Bangga Bangga, o di mga Maricel Bangga Bangga, dia sa Raba, dia sa Magatubang, good morning nyo dia. Ang ni Terry Libria, Bilina Butaslak, dia sa barangay Marmol. Ang ni Ate Alma o Kuya Edwin Libria. Good morning. Pime Limpag, Danilo Dines, Ellen Onedric, Orinsian dia sa Longoyor, main buntag. Ang ni Boss Jimmy, ang ni Marlinda dia sa Wangan Dos, yang kaubang at Sirimi Gigi Lumakang, Jin Lumakang Mahado, Tay Victor Muliro, Nay Pursing Muliro. Reboy Pipito, Merly Pipito Junior, Kolyamar Lisa Kolyamar, og ni Imran, og ni Shari Kolyamar dia sa Wangan Dos. Good morning. Samuel Archaga dia sa Barangay San Juan. Good morning. Og ni Boss Iking Lumakang, og ni Sally Lumakang, Jerry Mercado, Ma'am Perla Mercado sa Wangan Dos. Good morning. Yung tanan dia hurot. Sa kapiyan ko kusog i-monitor dia si Boss Iko Lagnas. Ma'am Nina Lagnas, may nga pagpaminaw. Og Cap Nelson Coligado, kung si Alessandro Lumakang, ikaw ni Boss Jimmy Lumakang, may buntaga.
1: 98.1 BT Radio. Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger pangontra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung gido ka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

0: Di ba, PS 98.1 na BTR radio, nakatawa ko, Ma'am Lang Lang. Mato pa niya, ako na ingom ko ginagawa, why putol ang sayaw? Ingom si Ma'am Lang Lang. Masa why putol na, ay putol nung DJ. Ay, nade, pa gayon ang si Biko Dos, no, na power interruption. Karong alas 6 to alas 10, dahil ha? Ang apektado nga lugar, Tuburan, Tabuylan, Sugod, Nahusan, San Remigio, Luyang, Victoria, sa Kinawahan, Busogon. Ang rason sa CBK 2029 sa personal magpahigayon sa mga musunod nga trabahoan. Mag-PMS sa power transformer sa Putat Matnog Substation. Mag-maintenance sa activities sa duration line. Mag-line clearing activity sa distribution line day mga kahigalaan ha. Giyahwag ang tadan ng miyembro konsumidor nga mag-pangandam sa maong pagkapalong sa sugang digatap dagitab nun o gipanghinaot sa inyohang pagsabot. Salamat, oy. Naditay power interruption karong alas 10 to alas 6 to alas 10, no? O, andam-andam mo diya, tanan, pag-charge na mo diya, Kutob, ha? Kato, nalubat diya, pag-charge na mo diya, kay alas 10 ni Kutob, ha? Tawang, Ma'am Lang Lang, ay. Maputol man ni Ron na atin, hool, gida, ay. Karong, Adlawa, Sabado, Mayo 23, mga kahigalaan.
1: Sayo, kikay, sayo.
0: Huwag ini putol kong sayo, ma'am. Sayaw, tanan. Boss Jumar Guarina, mahinay, good morning mo diya. Na ako na ilingaw-lingaw sa Bagasawi. Katong hilig diya o kumbati sa manok. Na ilingaw-lingaw ha, sa Bagasawi.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

5 G's na sa Kabuntagon. May nga pagpamina ni Second Lieutenant Romeo Boy Gagliardi. Diya siya nga perfect landing. Good morning, awa Second Lieutenant. Ako siyang Mama Minda diya sa mga kaysayas, mga kaigsoonan, o kaliwatan diya sa mga Gagliardi family may buntag. Ika ni Second Lieutenant Romeo Boy Gagliardi.

DYPS 98.1 na Beats here. Yeah. Ay, shout out ako ni Sir Kent Songgahi diha. May bunta diba Sir Kent? Og siyang asawa nga si Flor. Og silang anak nga si Mex diha sa Molobolo. May bunta diba Sir Kent Songgahi diha? Og si mong asawa og si mong anak ha. Si

0: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buhay.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Nagkinibay butang sa Emendos Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Ogre sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nalibiyag yun, doon nag-alibiyag siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: PTX 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
2: PTX 500.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching
5: yung mga nga? Yung mga monching, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mo na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nyadili na, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
5: Kasi una kapuyon, day ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na rin mong lawas, day, ma'am?
6: Okay na.
5: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
6: Monching.
7: Start your day on a fantastic note.

DYPS 98.1 Beats here. Radio me balik ako. Mao ni pagkabalik ni Ma'am Amelita Bautan Jimenez. Ay, siya tanda ko sa nanahan, nagpaminaw. Kato mga sweet talaber nga driver diya, hinay-hinay sa bayahi ha. May buntang yung tanan diya, huro, atak pa doon sa syudad ha. Dahan-dahan lang sa Tagalog pa. Matod pa ni Mama Lia Horito Marcy. Hi, Ma'am Elda Mino 30. Pating jogging. Ay, good morning ni Ma'am. Siya tali ko ni Sir Bus Abib Ablanya. Sir pa niya, Bus Pangigoy. May punta niya, Boss Babe Ablanya ha. Diya sa Daang Lungsod. Good morning mula, Boss Babe. Og ni Ati Ablanya. Sa ito, nalimok siyang asawa. Ay. May buntag din sa mga Blanya family. Good morning. Alan, Mario, Crisanto, og Tia Lita, og Tio Titing Botoy diha. Good morning. Dilin, og Toto Caraballo. Good morning. Tio Gaga, Tia Marit, og ni Jan Paul, og ni... Nalimot ko. Loading. Tony. May buntag.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi ko tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tayo, kung matay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: TYPS 98.1 BTO Radio. Malas lang. Pwede Diyos kogon ron. Away malas. Kang way palta dia sa kang Cap Dexter Clarity sa iyang Hibi Mail. Kung away palta dahi kung wala sa ilakaw. Pero na ay importante, mapalta pero nindot kina dia sa kogon na ay na Hibi Mail dia. Ni Cap Dexter Clarity. Agnikap IB Lottery may bunta dia kap. Agni Junior Diamante, Ria Romero og Dimi sabay-sabay may buntag. Malas lang. Mga agaw na ko dia, Wari Nanido, Arnold og Agaw Orli, og ni Maribik dia sa Mabot Oy Family, good morning. Riali Umandak og Eric Umandak, Lucille Umandak, good morning. Joel Flores og Ma'am Chuna Flores jadi ha sa Mag Antoy, good morning. Tio Pagal may buntag. Kuya Romeo, Ate Risa, diha sa Magay City, good morning.
1: Kaya daw na lang.

0: BT Radio.
1: Das bang ibu blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa. Quarantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag din diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Si Ate Pres, kulay ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
5: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron, subuk na.
2: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
1: Vitron, subuk na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og asin?
5: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
4: Ha? Unsa di na aanak, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, kanindot ganan nagamiton kuya, tagay ko be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga tinglahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

DYPS 98.1 beats here, Radio Bota. Sir Christian, may punta mo rin ha. Sir Christian, Agabon Idanyo. Bye bye bye bye, love you, mwamwa, chup chup. Salamat sa magkuyo, gasod sa duha ka oras ng nga programa, mga pamukaw. Diri lang sa nag-inusarang radio station diri sa lungsod sa Tuburan, ang DYPS 98.1 beats here, Radio. DJ Roland ang kaban. DJ Roland. Oh, bye bye na sad. Nagsaray ka mo on board na. Sa inos mong kutin, pokar. Love you, mwamwa, chup chup. Bye! Bye.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Ani ana pud kining atong tulumanon karon nga maghatag og dugang impormasyon karinyo aron na kaning imong lawas atong maluwas sa mga balatian. Pinaagi kini sa panyawan nga tanom, ang panyawan isuon kon Tinospora rumfibuer sa kamatang sa herbal nga diin napamatud-an nga nindot kaayo nga mutabang sa ato ang mga kalawasan, mutabang sa pagpahimsog sa atong immune system or kaning gitawag natong depensa nato sa lawas. And of course, dili po nato hikalimtan nga kaning panyawan inubanan sa mga sangkap lain sa SED Marketing, nindot kaayo ang resulta nga ikatanyag niini sa atong lawas. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with garlic nga dunay garlic, banaba ug panyawan. And of course, kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon plant igsuon nindot kaayo nga mutabang sa ato ang lawas. Ilabi na kung kita dunay problema sa kidney, dunay problema sa atong atay, sa ato ang ginatawag nga digestive system, nindot kaayo ang SED Liniment oil, SED Kogon Herbal Capsule. And of course, kung liniment or haplas ang atong pagahisgutan, ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma, pagkaninduta kayo kining gamiton pang haplas, no, gumikan kay napamatud-an ang kainit o ang kahalang niini, og usab makatabang kini sa kanunay nga paghatag og alibyo. Ilabi na kung pananglitan ang ato ang problema is kanang mga aduna kitay mga pagpanakit sa atong mga kaunuran. Karong adlaw mga higala igsuon pagahisgutan nato kaning ginatawag natong joint pains. Kaning joint pains or mga pananakit no sa ato ang mga ginatawag nga mga joints, nailhan kini siya sa science isip arthralgia. Arthralgia sa kani kamatang sa balatian nga aduna kay pagpanakit sa mga joints, no? Ilabi na gyud kung pananglitan kini gikan sa injury, na infection or na illness o baka allergic reaction bahin sa imong nakaon o baka sa medikasyon. Kining joint pains mga higala igsuon sa kani kamatang sa mga pagpanakit nga mabati nato sa tibuok natong kalawasan. Pwede sa atong mga tiil, katuhuran, siko, kamot. Basta na mga joints, posible ka na nga matawag nga aduna ka na joint pains. Ang joint pains usab, no, napamatutan po gini siya nga pwede pong matawag nga arthritis ang pinakalabing common nga hinungdan ini. O usab, aduna may kapuluman kita, no, aduna ay more than 100 kabuok ang arthritis, no. Ang joint pains, mag-range na siya gikan sa mild padulong sa severe. And of course, ang treatment po nini pwede lang at home o baka surgery or operasyon, depende sa imuhang kondisyon. Kung pananglitan ikaw, higalag isuon, alang kay mild joint pains din ha, or baka pagpanakit sa imuhang mga joint, no? Maayo kayo nga mag-haplas ka sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, igsuon, na ani siya'y kainit o kahalang imugayod nga masinati, nga mutabang po sa pagtangtang sa pain, matangtang sa balatian. Gumikan kay ang pagkakombinasyon sa tulo ka mga sangkap, ang methyl salicylate, camphor o menthol, nga naghahatag kani og pagtabang sa pag-alibyo sa mga balatian nato sa lawas. Muna kung ikaw igsuon, gibati ni muda nga pagpanakit sa imong katuhuran, sa imong tikod, sa imong mga katiilan, no, ilabi na kining mga joints nato sa tuang mga tiil. No, haplasi ka na sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil mga higala igsuon ginama ka na sa seed.